0: gashi haka ne yake mai gashi mai taurin wannan gaskiya wajen sarta ma kanka matsala gare shi kenan shine in ka samu shi wannan mangan na zamani zai dan tabshi kama ka ji dadin wangan shi amma ba ko da yaushe ba ana sa shi kan mota 6 ko mota 3 mutum ne dai ji dadin sarta haka amma mutum ya cika da yawan sa shi ka kare gashi yake gaskiya shi kuma wannan wanda mai tabshi bai da bukatar ma wani difirza kawai ka gyara shi kai gashi kitso in yayi sati 2 kawai ka wanki ko a kitsa ma wanke shi ka hudda mai wannan dattin man tunda man in ka samu shi kamar shi ma iya tsuwa kenan ka hudda mishi ka sa sabili da yawan ga a wanke maka sosai saki mai sabon mai haka haka kika ga gashi iya karko iya wannan
1: me ke raya gashi ya bunkasa shi yayi yawa
0: tattali da tsafta shine ke bunkasa shi yayi yawa iya tso ya toho sosai ma kai ma kan more kanka yake ganin shi akan mutane haka gaskiya tsaftace ka tsaftace da kanka ka tsaftace ma danka da wani menene shi duka kuma akwai wani gaskiya wanda shi an yi shi ba bai da magashin a rayuwar shi ma ba shi da shi
1: misali a zamanin nan da na da wanne ne aka fi ba gashi kulawa
0: a gaskiya a yanzu an yi kula da gashi ka yanzu ka tsaftace kanka ka kai shi salon a wanke maka a sa maka kask ya meke in kun ba sa maka kai mishi kitsan ko da nan roba ne irin na yawo wannan da yake sai meke in ka wanke shi amma gaskiya sai a barbare da dauda shine yake wulakantar da gashi wallahi
1: sai sallah mata suka fi rububi a nan ko kuma kowane lokaci suke zuwa
0: akwai farmanan gaskiya akwai wanda duk sati sati ne sun zo amma hin sallah ba duk sati sati akwai masu zawa
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
3: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
1: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Hadiza masaniyar dabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
5: to wallahi gashi yana da muhimmanci a wajen mace saboda yanzu mace ko mun kyau yankin baki da gashi wallahi sai a hankali ko baka yi kitso ba indai ka kame shi kai kanka kana jin dadi kuma kana ganin fuskar ka ta jari yayi kyau a ka'ida yanzu gashi indai kina so yayi kyau ya toho duk sati biyu kamata ki je salon ki wanke shi in kai kitso sati biyu ka kunce ka je salon ka wanke ko baka ƙara mai da wani kitso ba ka bar shi haka nan a wata dai kitso biyu yanzu mutum yake ganin wani yayi kitso sai yayi wata guda wata da sati biyu wani har wata biyu akan shi in yayi kitso akan mu
1: amma wasu na ganin amfani da ire-iren abubuwan gyara gashi na zamanin nan na bata gashi
5: to wallahi haka nan ne kaza a da uwayenmu su da yodo suke wanke kai har yanzu indai kana wanke kai da yodo yana kyau ko baka saba deprison kuma yana kamuwa to yanzu deprison ya lalata dole kowa yana so ya san ya wanke ya ga yayi silbin wannan yayi sauki
6: da yodo da menene kamar ada ake
5: da yodo da sabulin toka ake wanke kai har yanzu ai in ka tai wajen buzayi ana wanke maka kuma in suka wanke shi rushin daurewa wannan da suke sheke sa gashi yake kuma shi gashi yanda ka san kamar yanda in kana cin abinci shi ma ya kamata ka rika kula da shi kullun in suka kwanta a ka'ida ka kwanta ka samu shi mai kuma in suka kwanta an kana so ma in ka samu shi mai din nan ka darme shi da adiku kenan wannan zahin da yake shiga yana sa gashi yayi tabshi kuma bai kakkarewa
1: to menene ke lalata gashi
5: to babban lalurar gashi da yake wulakanta shi na daya akwai kazamta kuma akwai ka san mai kamar da mutane suke sawa ba kowane mai ba kake sa a kanka akwai man da in ka sa a kanka in bai ma gashin ka yana kakkarya shi man kadanya suna da amfani da man shanu akai in kana so dan kai yayi wari kana sa shi biskan wuta sai ka sa karamfani da wata yar tahornuwa ciki da kimba in ka hidda shi kana iya sa turare ciki yana hudda wannan warin duka ai su da mutanen da haka suke shawa shi to in ya shima a kanka ai baka zo kusan mutum ma yana jin wari amma in dai ka gyara shi kai wannan ka sa turare bai komi
1: tattaunawa ta da malama Hadiza kenan masaniyar dabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
7: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
1: gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai muna dakon tambayoyinku

0: in kai kitso sati biyu ka kunce ka je salon ka wanke ko baka ƙara mai da wani kitso ba ka bar shi haka nan duk a wata da kitso biyu to yanzu mutum yaje gani wani yayi kitso sai yayi wata guda wata da sati biyu wani har wata biyu akan shi in yayi kitso akan shi
1: amma wasu na ganin amfani da ire-iren abubuwan gyara gashi na zamanin nan na bata gashi
0: to wallahi haka nan ne kaza a da uwayen mu su da yodo suke wanke kai har yanzu inda kana wanke kai da yodo yana kyau ko baka saba da prison kuma yana kamuwa to yanzu da prison ya lalata dole kowa yana so sun yi su wanki ya ga ya yi silbin wannan ya yi sauki
2: da yodo da mina ne kamar ada ake
0: da yodo da sabulin toka ake wanke kai har yanzu ai in ka tai wajen buza ai ana wanke maka kuma in suka wanke shi rushin daurewa wannan da suke sheke sa sa gashi yake kuma shi gashi yanda ka san kamar yanda in kana cin abinci shi ma ya kamata ka riga kula da shi kullun in suka kwanta ka'ida ka kwanta ka samu shi mai kuma in suka kwanta an kana so ma in ka samu shi mai kinnan ka dar mai shi da adiku kenan wannan zahin da yake shiga yana sa gashi yayi tabshi kuma bai kakkarewa
1: to menene ke lalata gashi
0: to babban lalurar gashi da yake wulakanta shi na daya akwai kazamta kuma akwai ka san mai kamar da mutane suke sawa ba kowane mai ba kake sa a kanka akwai man da in ka sa a kanka in bai ma gashin ka yana kakkarya shi man kadanya suna da amfani da man shanu akai in kana so dan kai yayi wari kana sa shi biskan wuta sai ka sa karamfani da wata yar tahornuwa ciki da kimba in ka hidda shi kana iya sa turare ciki yana hudda wannan warin duka ai su da mutanen da haka suke shawa shi to in ya ji ma a kanka ai baka zo kusan mutum ma yana jin wari amma in dai ka gyara shi kai wannan ka sa turare bai komi
1: tattaunawa ta da Malama Hadiza kenan masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99.
1: Gare ku masu saurari. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon tambayoyinku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaƙa kenan a wannan lokaci. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mu huta lafiya.
4: An gaishe da Zainab Ibrahim.
5: RFI.
4: Lokaci yayi da za mu saurari wannan shiri.
6: Masauraran sashen Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne a cikin shirin rayoyin ku masu saurare kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tsaro, tattalin arziki, siyasa da kuma zamantakewa. To yau ma dai bata sauya zani ba, kuma lokaci yayi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon wannan malami. Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. RFI Hausa, zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin tofa albarkacin bakinmu na yin kira zuwa ga gwamnatin Najeriya ta dubi halin da talakawa suke ciki na tsadar rayuwa, ga rashin tsaro, ga tsadar man fetur, ga tsadar takin zamani, ga talauci. Daga ƙarshe nake kira ga 'yan uwana talakawa a zaɓe mai zuwa kar mu sake zaɓen waɗannan shugabanni marasa tausayi. Allah ya zaɓa mana na gari. Salihu Hamid daga Gudunmiya a jihar Adamawa tarayyar Najeriya. RFI Hausa, ina muku fatan alheri tare da yin amfani da wannan damar domin yi kira zuwa ga gwamnatin jihar Adamawa da ta taimaka a gyara mana hanyar Gudunmiya Wuro Modibo, wacce ta taso daga babbar hanyar Mubi zuwa cikin garin Gudunmiya ta wuce garin Gombe, domin wallahi muna shan wahala sakamakon rashin

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambaran siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na kasar Rwanda. Inda yace gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da radadi. Sannan za mu kuma duba yadda jami'an siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jami'an adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na kasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo. Naira ta yi ƙarfi. Mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta. Ana taimakawa marasa ƙarfi. Sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da ilissafa suna da tarin yawa. Amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara hudun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambaya kansa kenan. A yanzu muna tunkarar election yearing year. Saboda haka kowa zai iya faɗar abinda yake so ya faɗa, ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko ko na majalisa. Kowace a ciki za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda ya bambanta da abin da suka yi a baya. Me ye dalilin da isa a bayan ba a yi wayannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina wato karanta jaridu da sauraron sharhin labarai. Don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interestin din a yaddarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai ji? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake ciki a ƙasar kenan. Amma ai sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke kokarin kare manufofinta na tattalin arziki, jami'an siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
4: To, kasan dama ita jam'iyya ta bada umurnin cewar duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi mu kansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jam'iyya ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jam'iyya. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa Professor Nintawo ya dauki matakin tuntuba na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki daya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zabe yaya jam'iyyar ta kintsa dan ganin cewa ba a samu matsala ba.
4: Har yanzu jam'iyyar APC bata riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuba kuma ana kokarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a iya sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana a ba magana, waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganan ba zai yi ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya ko yaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani sako APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tunda maslaha dai ba ta yiwu ba.
4: To kaga abin zai fara daga sama ya yi ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har aje na shugaban ƙasa. Don haka akwai ƙa'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya yi shi dacewa da ita. Ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah su san cewar akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafi gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
5: To kamar yadda dai kowa ya sani ita hukumar zaɓe bisa sabuwar dokar zaɓe da aka sanya a hannu hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma za a yi shi ƙato bayan ƙato ne. Magoya bayan jam'iyyar ba su hau layi su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyya. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu maslaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election. To duka kowace hanya mun shirya mata kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarci.
0: To a ƙarshe wani sako ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a faɗin ƙasar.
5: Sakon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bafka yi ruwa suka bafka shi fom ɗin mu na takara musamman matasa, domin kaso 70 cikin 100 wanda suka sai fom a jam'iyyar ADC duka matasa ne. Mun gode kuma muna kira a gare su da kowa ya kwantar da hankalin shi a yi zaben nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yanda aka fara faida fom lafiya. A gama lafiya kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai na cewa babban kalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya kalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kadunan Najeriya.
6: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sa hali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamare Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikin su.
7: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya ji zaɓe, kuma sun yi alƙawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilcin mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a, Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawunan su waje ɗaya su ci gaba da yin abin alherin da suka fara yi.
6: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbata mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
8: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya, babin da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah yadda fatin da muke ciki da ta mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni gabakidaya a mana adalci, a bari mutane su zabi abin da suke so, ra'ayin su shine demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara, kuma muna buƙatar su yi makansu su ma adalci, su duba abin da ya fi cancanta su yi. Mai ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shine na farko a duba ƙwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya musu, ina da so a matsayin baiwa da Allah ya mun nayi karatu da yake nan. Na biyunsa kuma in mu'amala da mutane, nayi shugabancin ƙungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Na yi shugaban kungiya na AYCF na ƙasa gabaki daya na arewa na kare hakkin mutanenmu na arewa. So na ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama, kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
6: Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamarar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar, sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu za mu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa tare da Shamsiya Haruna.
9: To Michael Kudusin, za mu fara ne daga kasar Afirka ta Kudu inda rikicin siyasa ya kai kululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosa ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alƙalan Zimbabwe. Wannan shine karan farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka, ciki har da shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su hada iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin 'yanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka tsakanin su saboda rikicin gabashi.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambarin siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na ƙasar Rwanda. Inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da raɗaɗi. Sannan za mu kuma duba yadda jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jam'iyyun adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na ƙasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri, duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo, naira ta yi ƙarfi. Mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta, ana taimakawa marasa ƙarfi, sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da ilisafa suna da tarin yawa. Amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara huɗun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambayar kansa kenan. A yanzu muna tunkarar electioneering year. Saboda haka kowa zai iya faɗar abinda yake so ya faɗa ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko ko na majalisa. Kowace a ciki za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda ya bambanta da abin da suka yi a baya. Me ye dalilin da yasa a bayan ba a yi waɗannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina sauraron wato karanta jaridu da sauraron sharhin labarai. Don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interesting din a yardarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai ji? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake ciki a ƙasar kenan. Amma ai sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke kokarin kare manufofinta na tattalin arziki, jam'iyyun siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
3: To, kasan daman ita jam'iyya ta bada umarnin cewar duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi makansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jam'iyya ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jam'iyya. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa Professor Nintawa ya dauki matakin tuntuɓa na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki daya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zabe yaya jam'iyyar ta kintsa dan ganin cewa ba a samu matsala ba.
3: Har yanzu jam'iyyar APC bata riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuɓa kuma ana kokarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a iya sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana a ba magana, waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganan ba zai yiwu ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya ko yaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani sako APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tun da maslaha dai ba ta yiwu ba.
3: To kaga abin zai fara daga sama yayi ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har a je na shugaban ƙasa. Don haka akwai ƙa'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya hishi dacewa da ita. Ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah. Su san cewar akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafe gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
4: To kamar yadda dai kowa ya sani ita hukumar zaɓe bisa ga sabuwar dokar zaɓe da aka sanya a hannu. Hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma za a yi shi ƙato bayan ƙato ne. Magoya bayan jam'iyya ba su haulaye su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyya. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu maslaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election. To duka kowace hanya mun shirya mata kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarni.
0: To a ƙarshe wani sako ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a faɗin ƙasar.
4: Sakon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bubuka yi ruwa suka bubuka sai fom ɗin mu na takara musamman matasa. Domin kaso 70 cikin 100 wanda suka sai fom a jam'iyyar ADC duka matasa ne, mun gode kuma muna kira a gare su da kowa ya kwantar da hankalin shi. A yi zaɓen nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yadda aka fara faida fom lafiya, a gama lafiya. Kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai na cewa babban ƙalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya ƙalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe, a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kaduna, Najeriya.
5: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sa hali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamarar Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikinsu.
6: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya je zaɓe, kuma sun yi alkawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilci mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawuna soje ɗaya su ci gaba da yin abin alherin da suka fara yi.
5: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbatar mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
7: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya babu da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah yadda fatin da muke ciki da ita mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni gabaki daya a mana adalci a bari mutane su zabi abin da suke so, ra'ayinsu shine demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara kuma muna bukatar su yi makansu su ma adalci su duba abin da yafi cancanta su yi. Me ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shine na farko a duba kwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya mun su muna da su a matsayin baiwa da Allah ya mun. Nayi karatu da yake nan, na biyu su kuma in mu'amala da mutane, nayi shugabancin kungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Na yi shugaban kungiya na AYCF na kasa gabaki daya na arewa na kare hakkin mutanenmu na arewa. So na ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
5: Sai dai na yi kokarin jin ta bakin kwamarar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu za mu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa. Tare da Shamsiya Haruna.
8: To Michael Kudusin, za mu fara ne daga kasar Afirka ta Kudu inda rikicin siyasa ya kai kululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosa ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alkalan Zimbabwe. Wannan shine karan farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka ciki har da shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su hada iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin ƴanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka a tsakanin su saboda rikicin gabashin Congo. Kasar Rwanda ta sake tsayar da Louis Mushikiwabo don neman wa'adi na uku a jere, kasar da ta kasance ita ke jagorantar kungiyar tun a shekarar 2019. To domin nuna adawa da Rwanda, gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ta tsayar da Juliana Amato Lumumba, wato yar gwarzon fafutukar yancin kan Congo Patrice Lumumba. Daga ƙarshe har yanzu ana tattaunawa akan sakamakon taron bunƙasa Afirka ta Africa Forward da aka kammala a Kenya, inda shugaba William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zuba jari ta dala biliyan 27. Cikin wata sanarwa da shugaba Macron ya amince cewa gogayyar kasuwanci mai zafi daga ƙasashen China da Turkiya ta girgiza tasirin Faransa a Afirka. To Michael Kudisin, gare ka.
0: Kuma yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu, 'yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batutuwan siyasar da suka shalle su. Ga kaɗan daga cikinsu.
9: Assalamu alaikum, Radio Faransa mai magana Hassan Adamu Lafiya da ke nan garin Kudus Najeriya, yawan tarayyar Najeriya. Na shigo da maganan da Peter Obi ya yi akan in aka ba shi dama zai yi takara ne shekara huɗu sau ɗaya, wa'adi dai zai yi. To amma duk wannan dai kawai ya faɗi wannan interest na sanya, amma mu dai muna ga 'yan siyasa yanda suke jin daɗin mulki, ba zai yiwu a ce wa'adi ɗaya kawai a ce ka tsantsane wannan mulkin a ce wa'adi ɗaya kawai za ka yi ba.
10: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka, magana Umar Pipa sabon garin Kaura na Mota jihar Zamfara. Ika wannan satuka sa katsi da baiwa habata iska da ake yi a jam'iyyar APC domin zaben fitar da gani, ya hakan ya nuna cewa jam'iyyun adawa na da tasiri idan har za a yi siyasa tsabtacciya. Karya jam'iyyun adawa da aka yi hakan ya nuna cewa demokradiyyar da ke rarrafe ana sare mata guwai.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi, Radio France mai magana Garema Wanka daga damaturin jihar Yobin a tarayyar Najeriya. Gaskiya zan yi kira ne ga kungiyoyin mu na 'yan siyasa. Yan siyasar Najeriya, kowace fati yanzu ka duba za ga akwai rigingimu da dama a cikinta. Ka ji an ce wannan fatin yau sun shiga kotu, wancan fatin ka ji an ce dambarwa ka za ta farke. To gaba ɗaya su ma manyan kansu babu haɗin kai. Yanzu ka duba APC ma gashi an samu wasu mazalzali da dama daga cikinta. To talakawa ya za a yi su musu biyayya.
12: Assalamu alaikum, Radio France International mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Da an yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci akan tsohon dan takarar shugaban kasa, wato a zaben da ya gabata na 2023, ma'ana Peter Obi da yake magana cewa shi a zabe shi wa'adi ɗaya zai kacal. Ai ba wa'adi ɗaya za ka kacal shine matsalar 'yan Najeriya ba, in Allah ya sa mutum shugaba ne nagartacce mu akwai wa'adi sama da biyun ma ai shi muke so yayi.
0: To yau ma har na kwashe 'yan ko matsayina zan shiga ɗakin nadar shirye-shiryen mu. Sai ga abokina Bala da yake na san mutumin nawa, sai ne masa riga malam masallaci da batun siyasa dan na san ba a rasa nono a riga. Nace masa Bala, alamu sun nuna siyasar 2027 ta fara daukar zafi tun yanzu. Bala yace ai kuwa jam'iyya mai mulki na cewa tana gyara, jam'iyyun adawa kuma na cewa su suke da mafita. To kai wani abu ka gani 'yan Najeriya suka fi damuwa da shi yanzu? Na tambaye shi. Bala ya murmushi, abokina talaka yanzu baya son doguwar magana, kawai ciki ya dauka kuma kulla yaumin. Yace ya kara da cewa abu guda yake son ji kawai, shin rayuwa za ta yi sauki ne ko ba za ta yi sauki ba? Nace zan ce wani abu, sai Bala ya wuf yace, domin Hausawa ma na cewa ciki baya mantawa da wanda ya hana shi abinci. Don haka duk jam'iyyar da ke son ƙuri'un jama'a dole ta nuna abin da zai taɓa rayuwar talaka. Na ce to Bali, ko akwai shawara da za ka baiwa masu zaɓe? Sai ya kalle ni ya ce, tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai a yi dubu ba a fita ba. Na kalle shi na ce, Bala na gane karatun. Shi kuma ya ce, na barka lafiya. Na ce, ka huta lafiya. A nan za mu ja linzamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Jinjina ta musamman da kasancewar ku tare da mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu. fatan an fa'idantu da wannan shirin da dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambaran siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na kasar Rwanda. Inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da radadi. Sannan za mu kuma duba yadda jami'in siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jami'in adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na kasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo, naira ta yi ƙarfi. Mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta, ana taimakawa marasa ƙarfi, sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da ilisafa suna da tarin yawa, amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara huɗun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambaya kansa kenan. A yanzu muna tunkarar election yarin giya, saboda haka kowa zai iya faɗar abinda yake so ya faɗa, ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko ko na majalisa kowace a ciki, za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda ya bambanta da abinda suka yi a baya. Meye dalilin da yasa na bayan ba a yi waɗannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interesting ɗin a yardarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai yi? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake a ciki a ƙasar kenan. Amma sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki, kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke ƙoƙarin kare manufofinta na tattalin arziki, jami'in siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
4: To kasan dama ita jami'a ta bada umurnin cewa duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi makansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jami'a ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jami'a. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jami'a na ƙasa Professor Nintawo ya dauki matakin tuntuba na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki daya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zabe yaya jam'iyyar ta kintsa dan ganin cewa ba a samu matsala ba.
4: Har yanzu jam'iyyar APC bata riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuba kuma ana kokarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a iya sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana a ba magana, waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganan ba zai yi ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya ko yaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani sako APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tunda maslaha dai ba ta yiwu ba.
4: To kaga abin zai fara daga sama yayin ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har a je na shugaban ƙasa. Don haka akwai ƙa'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya shi dacewa da ita. Ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah su san cewar akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta. Kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafi gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
5: To kamar yadda dai kowa ya sani ita hukumar zaɓe bisa sabuwar dokar zaɓe da aka sanya a hannu. Hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma za a yi shi ƙato bayan ƙato ne. Magoya bayan jam'iyya ba su haulaye su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyya. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu maslaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election. To duka kowace hanya mun shirya mata kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarni.
0: To a ƙarshe wani sako ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a faɗin ƙasar.
5: Sakon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bafka yi ciruruwa suka bafka shi fom ɗin wani takara musamman matasa. Domin kaso 70 cikin 100 wanda suka je fom a jam'iyyar ADC duka matasa ne, mun gode kuma muna kira a gare su da kowa ya kwantar da hankalin shi. A yi zaɓen nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yadda aka fara faida fom lafiya, a gama lafiya. Kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai na cewa babban kalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya kalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kaduna, Najeriya.
6: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sa hali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamarar Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikinsu.
7: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya je zaɓe, kuma sun yi alƙawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilci mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a, Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawunan su waje ɗaya su ci gaba da yin abin alherin da suka fara yi.
6: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbatar mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
8: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya, babin da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah yadda fatin da muke ciki da ita mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni ga baki daya a mana adalci, a bari mutane su zabi abin da suke so, ra'ayinsu shi ne demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara kuma muna buƙatar su yi makansu su ma adalci, su duba abin da ya fi cancanta su yi. Mai ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shi ne, na farko a duba ƙwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya minsu, ina da so a matsayin baiwa da Allah ya min, na yi karatu ɗaya kenan. Na biyu kuma in mu'amala da mutane, na yi shugabancin ƙungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Na yi shugaban kungiya na AYCF na ƙasa gabaki daya na arewa, na kare haƙƙin mutanenmu na arewa. So na ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama, kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
6: Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar, sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu zamu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa tare da Shamsiya Haruna.
9: To Michael Kudusin, za mu fara ne daga kasar Afirka ta Kudu inda rikicin siyasa ya kai kululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosan ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alkalan Zimbabwe. Wannan shine karan farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka, ciki har da shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su hada iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin 'yanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka tsakanin su saboda rikicin gabashin Congo. Kasar Rwanda ta sake tsayar da Louis Mushikiwabo don neman wa'adi na uku a jere, kasar da ta kasance ita ke jagorantar kungiyar tun a shekarar 2019. To domin nuna adawa da Rwanda, gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ta tsayar da Juliana Amato Lumumba, wato yar gwarzon fafutukar yancin kan Congo Patrice Lumumba. Daga ƙarshe har yanzu ana tattaunawa akan sakamakon taron bunƙasa Afirka ta Africa Forward da aka kammala a Kenya, inda shugaba William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zuba jari ta dala biliyan 27. Cikin wata sanarwa da shugaba Macron ya amince cewa gogayyar kasuwanci mai zafi daga ƙasashen China da Turkiya ta girgiza tasirin Faransa a Afirka. To Michael Kudisin, gare ka.
0: Kuma yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu, 'yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batutuwan siyasar da suka shalle su. Ga kaɗan daga cikinsu.
10: Assalamu alaikum, Radio Faransa mai magana Hassan Adamu Lafiya da ke nan garin Kudus, Najeriya, yawan tarayyar Najeriya. Na shigo da maganan da Peter Obi akan yin aka ba shi dama zai yi takara ne shekara huɗu sau ɗaya, wa'adi dai zai yi. To amma duk wannan dai kawai ya faɗi wannan interest na sanya, amma mu dai muna ga 'yan siyasa yanda suke jin daɗin mulki. Ba zai yiwu a ce wa'adi ɗaya kawai a ce ka tsantsane wannan mulkin, a ce wa'adi ɗaya kawai za ka yi ba.
11: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka. Magana Umar Pipa, sabon garin ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ƙiƙa wannan satuka sa katsi da baiwa haɓata iska da ake yi a jam'iyyar APC domin zaɓen fitar da gani, ya hakan ya nuna cewa jam'iyyun adawa na da tasiri idan har za a yi siyasa tsaftacciya. Karya jam'iyyun adawa da aka yi hakan ya nuna cewa demokuraɗiyyar da ke rarrafe ana sare mata guwai.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Radio France mai magana gare mu wanka daga damaturin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Gaskiya zan yi kira ne ga kungiyoyin mu na 'yan siyasa. Yan siyasar Najeriya, kowace fati yanzu ka duba za ga akwai rigingimu da dama a cikinta. Ka ji an ce wannan fatin yau sun shiga kotu, wancan fatin ka ji an ce dambarwa ka za a rike. To gaba ɗaya su ma manyan kansu babu haɗin kai. Yanzu ka duba APC ma gashi an samu wasu mazalzali da dama daga cikinta. To talakawa ya za a yi su musu biyayya.
13: Assalamu alaikum, Radio France International mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Da an yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci akan tsohon dan takarar shugaban kasa, wato a zaben da ya gabata na 2023, ma'ana Peter Obi da yake magana cewa shi a zabe shi wa'adi ɗaya zai kacal. Ai ba wa'adi ɗaya zaka kacal shine matsalar 'yan Najeriya ba. In Allah ya sa mutum shugaba ne nagartacce, mu in akwai wa'adi sama da biyun ma ai shi muke so yayi.
0: To yau ma har na kwashe 'yan ko matsayina zan shiga ɗakin nadar shirye-shiryen mu. Sai ga aboki na Bala da yake na san mutumin nawa, sai ne masa riga malam masallaci da batun siyasa dan na san ba a rasa nono a riga. Nace masa Bala, alamu sun nuna siyasar 2027 ta fara daukar zafi tun yanzu. Bala yace ai kuwa jam'iyya mai mulki na cewa tana gyara, jam'iyyun adawa kuma na cewa su suke da mafita. To kai wani abu ka gani 'yan Najeriya suka fi damuwa da shi yanzu? Na tambaye shi. Bala ya murmushi, abokina talaka yanzu baya son doguwar magana, kawai ciki ya dauka kuma kulla yaumin. Yace ya kara da cewa abu guda yake son ji kawai, shin rayuwa za ta yi sauki ne ko ba za ta yi sauki ba? Nace zan ce wani abu, sai Bala ya wuf yace, domin Hausawa ma na cewa ciki baya mantawa da wanda ya hana shi abinci, don haka

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambaran siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na ƙasar Rwanda. Inda ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da raɗaɗi. Sannan za mu kuma duba yadda jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jam'iyyun adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na ƙasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri, duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo, naira ta yi ƙarfi, mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta, ana taimakawa marasa ƙarfi, sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da lissafa suna da tarin yawa. Amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara hudun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambayar kansa kenan. A yanzu muna tunkarar electioneering year. Saboda haka kowa zai iya faɗar abinda yake so ya faɗa ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko na majalisa. Kowace a ciki za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda iban banta da abin da suka yi a baya. Me ye dalilin da isa na bayan ba a yi wayannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai. Don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interesting din a yardarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai ji? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake ciki a ƙasar kenan. Amma ai sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke kokarin kare manufofinta na tattalin arziki, jam'iyyun siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
3: To kasan dama ita jam'iyya ta bada umurnin cewa duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi makansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jam'iyya ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jam'iyya. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa Professor Nintawo ya ɗauki matakin tuntuɓa na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki ɗaya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zaɓe yaya jam'iyyar ta kintsa don ganin cewa ba a samu matsala ba?
3: Har yanzu jam'iyyar APC ba ta riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuɓa kuma ana ƙoƙarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a iya sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana a ba magana, waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganan ba zai yi ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya ko yaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani sako APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tunda maslaha dai ba ta yiwu ba?
3: To kaga abin zai fara daga sama yayin ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har a je na shugaban ƙasa. Don haka akwai ƙa'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya yi shi dacewa da ita, ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah su san cewa akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta, kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafe gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
4: To kamar yadda dai kowa ya sani, ita hukumar zaɓe bisa ga sabuwar dokar zaɓe da aka sanya wa hannu, hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma ba a yi shi ƙato bayan ƙato ne, magoya bayan jam'iyyar ba su haulaye su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyyar. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu maslaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election, to duka kowace hanya mun shirya mata kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarni.
0: To a ƙarshe wani sako ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a fadin ƙasar.
4: Sakon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bubuke cururuwa suka bubuke shi form din mu na takara musamman matasa, domin kaso 70 cikin 100 wanda suka sai form a jam'iyyar ADC duka matasa ne. Mun gode kuma muna kira gare su da kowa kwantar da hankalin shi a yi zaben nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yanda aka fara faida form lafiya. A gama lafiya kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai da cewa babban kalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya kalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe, a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kaduna, Najeriya.
5: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sahali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamare Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikinsu.
6: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya je zaɓe, kuma sun yi alƙawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilcin mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a, Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawunan su waje su ci gaba da yin abin alherin da suka fara yi.
5: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbata mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
7: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya, ba abin da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah yadda fatin da muke ciki za ta yi mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni gabakidaya a mana adalci, a bari mutane su zaɓi abin da suke so, ra'ayinsu shi ne demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara kuma muna buƙatar su yi makansu su ma adalci, su duba abin da ya fi cancanta su yi. Me ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shi ne, na farko a duba ƙwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya mun su, ina da so a matsayin baiwa da Allah ya mun nayi karatu da yake nan. Na biyunsa kuma in mu'amala da mutane, nayi shugabancin ƙungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Nayi shugaban kungiya na AYCF na kasa gabaki daya na arewa na kare hakkin mutanenmu na arewa. So ina ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama, kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
5: Sai dai na yi kokarin jin ta bakin kwamarar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu za mu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa tare da Shamsiya Haruna.
8: Jama'ar Kudusin za mu fara ne daga ƙasar Afirka ta Kudu, inda rikicin siyasa ya kai ƙululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosa ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alƙalan Zimbabwe. Wannan shine karon farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka, ciki har da shugaban gwamnatin rukun kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su haɗa iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin 'yanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka a tsakanin su saboda rikicin gabashin Congo. Kasar Rwanda ta sake tsayar da Louis Mushikiwabo don neman wa'adi na uku a jere, kasar da ta kasance ita ke jagorantar kungiyar tun a shekarar 2019. To domin nuna adawa da Rwanda, gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ta tsayar da Juliana Amato Lumumba, wato yar gwarzon fafutukar yancin kan Congo Patrice Lumumba. Daga ƙarshe har yanzu ana tattaunawa akan sakamakon taron bunƙasa Afirka ta Africa Forward da aka kammala a Kenya, inda shugaba William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zuba jari ta dala biliyan 27. Cikin wata sanarwa da shugaba Macron ya amince cewa gogayyar kasuwanci mai zafi daga ƙasashen China da Turkiya ta girgiza tasirin Faransa a Afirka. To Michael Kudisin gare ka.
0: Yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu, 'yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batutuwan siyasar da suka shalle su. Ga kaɗan daga cikinsu.
9: Assalamu alaikum, Radio Faransa mai magana Hassan Adamu Lafiya da ke nan garin Kudus a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Na shigo da maganan da Peter Obi ya yi akan in aka ba shi dama zai takara ne shekara 4-1 wa'adi daidai. To amma duk wannan dai kawai ya faɗi wannan interest na sanya, amma mu dai muna ga 'yan siyasa yanda suke jin daɗin mulki, ba zai yi a ce wa'adi ɗaya kawai a ce ka tsantsana wannan mulkin a ce wa'adi ɗaya kawai za ka yi ba.
10: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka. Magana Umar Pipa, sabon garin ƙauren namu da jihar Zamfara. Haƙiƙa wannan satuka sakatsi da baiwa haɓata iska da ake yi a jam'iyyar APC domin zaɓen fitar da gani, ya hakan ya nuna cewa jam'iyyun adawa na da tasiri idan har za a yi siyasa tsaftacciya. Karya jam'iyyun adawa da aka yi hakan ya nuna cewa demokuraɗiyya da ke rarrafe ana sare mata guwai.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Radio France mai magana Girma Wanka daga damaturin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Gaskiya zan yi kira ne ga ƙungiyoyinmu na 'yan siyasa. Yan siyasar Najeriya, kowace fati yanzu ka duba za ga akwai rigingimu da dama a cikinta. Ka ji an ce wannan fatin yau sun shiga kotu, wancan fatin ka ji an ce dambarwa kaza ya tafi rike. To gaba ɗaya su ma manyan kansu babu haɗin kai. Yanzu ka duba APC ma gashi an samu wasu mazalzali da dama daga cikinta. To talakawa ya za a yi su musu biyayya.
12: Assalamu alaikum, Radio France International mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiranku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu, jihar Borno. Da an yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci akan tsohon dan takarar shugaban kasa, wato a zaben da ya gabata na 2023, ma'ana Peter Obi da yake magana cewa shi a zabe shi wa'adi ɗaya zai kacal. Ai ba wa'adi ɗaya za ka yi kacal shine matsalar 'yan Najeriya ba. In Allah ya sa mutum shugaba ne nagartacce, mu akwai wa'adi sama da biyun ma ai shi muke so yayi.
0: To yau ma har na kwashe 'yan ko matsayina zan shiga ɗakin naɗar shirye-shiryenmu. Sai ga abokina Bala da yake na san mutumin nawa, sai ne masa riga malam masallaci da batun siyasa don na san ba a rasa nono a riga. Na ce masa, Bala, alamu sun nuna siyasar 2027 ta fara ɗaukar zafi tun yanzu. Bala ya ce, ai kuwa jam'iyya mai mulki na cewa tana gyara, jam'iyyun adawa kuma na cewa su suke da mafita. To kai wani abu ka gani 'yan Najeriya suka fi damuwa da shi yanzu? Na tambaye shi. Bala ya murmushi, abokina, talaka yanzu baya son doguwar magana, kawai ciki ya ɗauka kuma kulle yaumin. Ya ce, ya ƙara da cewa, abu guda yake son ji kawai, shin rayuwa za ta yi sauƙi ne ko ba za ta yi sauƙi ba? Na ce, zan ce wani abu, sai Bala ya yi wuf ya ce, domin Hausawa ma na cewa ciki baya mantawa da wanda ya hana shi abinci. Don haka duk jam'iyyar da ke son ƙuri'un jama'a dole ta nuna abin da zai taɓa rayuwar talaka. Na ce, to Bali, ko akwai shawara da za ka baiwa masu zaɓe? Sai ya kalle ni ya ce, tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai a yi dubu ba a fita ba. Na kalle shi na ce, Bala, na gane karatun. Shi kuma ya ce, na bakka lafiya. Na ce, ka huta lafiya. A nan za mu ja linzamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Jinjina ta musamman da kasancewar ku tare da mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu. fatan an fa'idantu da wannan shirin da dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambaran siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na kasar Rwanda. Inda yace gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da radadi. Sannan za mu kuma duba yadda jami'in siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen su gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jami'in adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na kasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo. Naira ta yi ƙarfi. Mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta. Ana taimakawa marasa ƙarfi. Sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da ilissafa suna da tarin yawa. Amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara hudun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambaya kansa kenan. A yanzu muna tunkarar electioneering year. Saboda haka kowa zai iya faɗar abin da yake so ya faɗa, ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko kuwa na majalisa. Kowace a ciki za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda ya bambanta da abin da suka yi a baya. Me ye dalilin da isa a bayan ba a yi waɗannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina wato karanta jaridu da sauraron sharhin labarai. Don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interesting din a yardarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai ji? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake ciki a ƙasar kenan. Amma ai sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke kokarin kare manufofinta na tattalin arziki, jami'in siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
4: To kasan dama ita jam'iyya ta bada umurnin cewa duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi makansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jam'iyya ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jam'iyya. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa Professor Nintawo ya ɗauki matakin tuntuɓa na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki ɗaya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zaɓe yaya jam'iyyar ta kintsa don ganin cewa ba a samu matsala ba?
4: Har yanzu jam'iyyar APC ba ta riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuɓa kuma ana ƙoƙarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganin ba zai yi ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya ko yaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani saƙo APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tunda maslaha dai ba ta yiwu ba?
4: To kaga abin zai fara daga sama ya yi ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har a je na shugaban ƙasa. Don haka akwai ƙa'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya yi shi dacewa da ita, ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah su san cewar akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafi gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
5: To kamar yadda dai kowa ya sani, ita hukumar zaɓe bisa sabuwar dokar zaɓe da aka sanya a hannu hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma za a yi shi ƙato bayan ƙato ne. Magoya bayan jam'iyyar ba su hau layi su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyya. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu masalaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election, to duka kowace hanya mun shirya mata fa kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarci.
0: To a ƙarshe wani saƙo ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a faɗin ƙasar.
5: Saƙon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bar suka yi cururuwa suka bar suka sai fom ɗin mu na takara musamman matasa, domin kaso 70 cikin 100 wanda suka sai fom a jam'iyyar ADC duka matasa ne. Mun gode kuma muna kira a gare su da kowa ya kwantar da hankalin shi a yi zaɓen nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yadda aka fara faida fom lafiya a gama lafiya. Kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai na cewa babban kalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya kalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kaduna, Najeriya.
6: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sa hali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamarar Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikinsu.
7: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya je zaɓe, kuma sun yi alƙawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilci mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a, Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawunan su waje ɗaya su ci gaba da yin abin alherin da suka fara.
6: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbatar mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
8: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya, babin da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah yadda fatin da muke ciki da ta mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni gabakidaya a mana adalci, a bari mutane su zabi abin da suke so, ra'ayinsu shine demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara, kuma muna buƙatar su yi ma kansu su ma adalci, su duba abin da ya fi cancanta su yi. Mai ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shine, na farko a duba ƙwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya mun su, muna da su a matsayin baiwa da Allah ya mun. Nayi karatu da yake nan. Na biyu sa kuma in mu'amala da mutane, nayi shugabancin kungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Nayi shugaban kungiya na AYCF na kasa gabaki daya na arewa, na kare hakkin mutanenmu na arewa. So ina ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama, kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
6: Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamarar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar, sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu za mu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa tare da Shamsiyya Haruna.
9: Michael Kudusin, za mu fara ne daga kasar Afirka ta Kudu inda rikicin siyasa ya kai kululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosa ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alƙalan Zimbabwe. Wannan shine karon farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka, ciki har da shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su haɗa iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin 'yanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka tsakanin su saboda rikicin gabashin Congo. Kasar Rwanda ta sake tsayar da Louis Mushikiwabo don neman wa'adi na uku a jere, kasar da ta kasance ita ke jagorantar kungiyar tun a shekarar 2019. To domin nuna adawa da Rwanda, gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ta tsayar da Juliana Amato Lumumba, wato yar gwarzon fafutukar yancin kan Congo Patrice Lumumba. Daga ƙarshe har yanzu ana tattaunawa akan sakamakon taron bunƙasa Afirka ta Africa Forward da aka kammala a Kenya, inda shugaba William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zuba jari ta dala biliyan 27. Cikin wata sanarwa da shugaba Macron ya amince cewa gogayyar kasuwanci mai zafi daga ƙasashen China da Turkiya ta girgiza tasirin Faransa a Afirka. To Michael Kudisin gare ka.
0: Kuma yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu, 'yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batutuwan siyasar da suka shalle su. Ga kaɗan daga cikinsu.
10: Assalamu alaikum Radio Faransa, mai magana Hassan Adamu Lafiya da ke nan garin Kudus Najeriya, yawan tarayyar Najeriya. Na shigo da maganan da Peter Obi akan in aka ba shi dama zai yi takara ne shekara 4 sau da yawa a daidai zai yi. To amma duk wannan dai kawai ya faɗi wannan interest na sanya, amma mu dai muna ga 'yan siyasa yanda suke jin daɗin mulki. Zai yi a ce wa'adi ɗaya kawai, a ce ka tsantsana wannan mulkin, a ce wa'adi ɗaya kawai za ka yi ba.
11: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka. Magana Umar Pipa, sabon garin ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ƙiƙa wannan sato kasa katsi da baiwa haɓata iska da ake yi a jam'iyyar APC domin zaɓen fitar da gani, ya hakan ya nuna cewa jam'iyyun adawa na da tasiri idan har za a yi siyasa tsaftacciya. Karya jam'iyyun adawa da aka yi hakan ya nuna cewa demokuraɗiyyar da ke rarrafe ana sare mata guwai.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Radio France mai magana gare ma wanka daga damaturin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Gaskiya zan yi kira ne ga kungiyoyinmu na 'yan siyasa. Yan siyasar Najeriya, kowace fati yanzu ka duba za ga akwai rigingimu da dama a cikinta. Ka ji an ce wannan fatin yau sun shiga kotu, wancan fatin ka ji an ce dambarwa ka za a farke. To gaba ɗaya su ma manyan kansu babu haɗin kai. Yanzu ka duba APC ma gashi an samu wasu mazalzali da dama daga cikinta. To talakawa ya za a yi su musu biyayya.
13: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu, na kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Da an yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci akan tsohon dan takarar shugaban kasa, wato a zaben da ya gabata na 2023, ma'ana Peter Obi da yake maganar cewa shi a zabe shi wa'adi ɗaya zai kacal. Ai ba wa'adi ɗaya zaka kacal shine matsalar 'yan Najeriya ba. In Allah ya sa mutum shugaba ne na karcacce, mu akwai wa'adi sama da biyun ma ai shi muke so yayi.
0: To yau ma har na kwashe 'yan ko matsayina zan shiga ɗakin nadar shirye-shiryen mu. Sai ga aboki na Bala da yake na san mutumin nawa, sai ne masa riga malam masallaci da batun siyasa dan na san ba a rasa nono a riga. Na ce masa Bala, alamu sun nuna siyasar 2027 ta fara daukar zafi tun yanzu. Bala ya ce ai kuwa jam'iyya mai mulki na cewa tana gyara, jam'iyyun adawa kuma na cewa su suke da mafita. To kai wani abu ka gani 'yan Najeriya suka fi damuwa da shi yanzu? Na tambaye shi. Bala ya yi murmushi, abokina talaka yanzu baya son doguwar magana, kawai ciki ya ɗauka kuma kulla yaumin, ya ce. Ya ƙara da cewa abu guda yake son ji kawai, shin rayuwa za ta yi sauƙi ne ko ba za ta yi sauƙi ba? Na ce zan ce wani abu, sai Bala ya yi wuf ya ce, domin Hausawa ma na cewa ciki baya mantawa da wanda ya hana shi abinci. Don haka duk jam'iyyar da ke son ƙuri'un jama'a dole ta nuna abin da zai taɓa rayuwar talaka. Na ce to Bali, ko akwai shawara da za ka bai wa masu zaɓe? Sai ya kalle ni ya ce, tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai a yi dubu ba a fita ba. Na kalle shi na ce, Bala na gane karatun. Shi kuma ya ce, na barka lafiya. Na ce ka huta lafiya. A nan za mu ja linzamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Jinjina ta musamman.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan lambaran siyasar Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya. A yau za mu duba kalaman shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron jagororin kamfanoni na Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a birnin Kigali na kasar Rwanda. Inda yace gwamnatinsa za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki ko da suna da radadi. Sannan za mu kuma duba yadda jami'an siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu gabanin zaben 2027 daga APC mai mulki zuwa ADC da sauran jami'an adawa. Daga bisani kuma za mu ji rahoton rikicin cikin gida da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC Kaduna kan tikitin sanatan Kaduna ta tsakiya. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da warhaka. A yayin taron jagororin kamfanonin Afirka, watan African CEO Forum da aka gudanar a Kigali na kasar Rwanda, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kare manufofin gwamnatinsa na sauya tsarin tattalin arziki. Shugaban ya ce duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ta fuskanci wasu ƙalubale. Ya kuma bayyana cewa ba zai dakatar da gyare-gyaren tattalin arziki ba saboda matsin lamba ko suka daga jama'a. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin abin da ya ce.
1: Do more work, more challenges are there. First time, took hard.
2: Zan yi ayyuka da dama, amma akwai ƙalubale a nan. A wa'adi na farko, na ɗauki matakai masu tsauri duk da wahalarsu. Na daina karanta jaridu da sauraron sharhin labarai domin na san akwai ƙalubale kamar yadda na fuskanta. Amma kuma mun cimma nasara. A yau gashi tattalin arziki ya farfaɗo. Naira ta yi ƙarfi. Mutane na iya tsara rayuwarsu cikin sauƙi kuma yadda ya kamata. Yara na zuwa makaranta. Ana taimakawa marasa ƙarfi. Sannan kuma ina taimakawa harkar ilimi.
1: Very poor households right now going on are able to support education.
0: Kalaman na shugaban Najeriya sun jawo mahawara tsakanin 'yan Najeriya, yayin da wasu ke ganin shugabanci na buƙatar jajircewa wajen ɗaukar matakai masu wahala. Wasu kuwa na ganin dole gwamnati ta ci gaba da sauraron koken jama'a. Don ƙarin haske kan siyasar waɗannan kalamai na shugaba Tinubu, ga tattaunawar abokin aiki Kamis Sale da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa.
2: Ya kuka kalla wannan batu nashi musamman a matsayinku na masana harkar siyasa?
3: Ai, me ake cewa ne daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. A wancan karan ya farfaɗa abubuwa masu yawa wanda yake cewa zai aiwatar. Idan ma bai aiwatar da waɗannan abubuwa ba, to kada a kuma zaɓensa. To kaga abubuwan nan da ilissafa suna da tarin yawa. Amma dai muhimmai daga ciki ba wanda aka yi a ciki. To yanzu kuma idan an ce ya ce, to waccan shekara hudun to me kenan aka yi? Abinda mutum zai fara tambaya kansa kenan. A yanzu muna tunkarar election yearing year. Saboda haka kowa zai iya faɗar abinda yake so ya faɗa, ba shugaban ƙasa ba. Yawancin 'yan takarar nan da suke takara na shugabanci ko ko na majalisa. Kowace a ciki za ka ji suna faɗar abubuwan da za su yi wanda ya bambanta da abin da suka yi a baya. Me ye dalilin da isa na bayan ba a yi wayannan abubuwan da ya kamata a yi ba?
2: A cikin bayanin nashi ya bayyana cewa a baya ya ɗauka tsauraran matakai wanda suka sanya ya daina wato karanta jaridu da sauraron sharhin labarai. Don ya san cewa al'umma za su rinƙa yi masa raddi a kan haka. Amma kuma a yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
3: To shugaba ba jama'a ne suka yi interestin din a yaddarsu a hannunsa ba? Don menene idan ya san ba daidai yake ba zai ji? Wato kenan ma baya sauraron abin da ake ciki a ƙasar kenan. Amma ai sau tari kuma yana cewa ya san halin da mutanen ƙasa suke ciki kuma yana kan yin yanda zai yi gyara. To ta yaya ya san wannan in baya karantawa kuma baya sauraron jaridu da sauransu?
0: Yayin da gwamnatin APC ke kokarin kare manufofinta na tattalin arziki, jami'an siyasa kuwa sun fara ƙara kaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben 2027. Na tattauna da mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fuskar yaɗa labarai, Yusuf Dingyadi, akan irin tsare-tsaren da suka shimfiɗa a yayin da zaɓukan fidda gwani ke gabatowa.
4: To, kasan dama ita jam'iyya ta bada umarnin cewa duk inda aka kasa sasantawa ma'ana consensus a je ga zaben katu bayan katu ma'ana kai da halinka kowa ya nemi ma kansa jama'a ma'ana primaries kenan. To kuma ba shi jam'iyya ke so ba domin duk abin da zai kawo sabani ko kuma ya haddasa husuma ko rashin fahimta a cikin jam'iyya. To ana kokarin kauce masa. Yana daga cikin abin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa Professor Nintawo ya dauki matakin tuntuba na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a dukkanin matakin jihohi musamman jihohin da ake da wannan matsala a Najeriya baki daya.
0: To kamar menene jam'iyyar ta shirya yi gashi maslaha ta gagara kuma gashi za a je zabe yaya jam'iyyar ta kintsa dan ganin cewa ba a samu matsala ba.
4: Har yanzu jam'iyyar APC ba ta riga ta yanke hukunci akan menene makomar wannan lamarin ba, amma dai ana tuntuba kuma ana kokarin ganin cewa an sasanta da wasu waɗanda ake ganin za a iya sasanta da su. Waɗanda za a iya ba magana a ba magana, waɗanda kuma za a ga cewar ba da maganan ba zai yi ba sai dai an je zaɓen share fage ɗin, to kuma babu yadda za a yi. Amma ita jam'iyya koyaushe abin take buƙata maslaha.
0: To a ƙarshe kuma a takaice wani sako APC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya yayin da ake shirin gudanar da zaɓen fidda gwani ɗin tun da maslaha dai ba ta yiwu ba.
4: To kaga abin zai fara daga sama ya yi ƙasa ko kuma mu ce zai fara da 'yan majalisu har aje na shugaban kasa. Don haka akwai ka'idodin da ake bi. Mu da abin da muke roƙo ga magoya bayan jam'iyya sai mutum ya lura cewa buƙatar da yake da akwai wanda ya yi shi dacewa da ita. Ma'ana ko ga tsarin tafiya na jama'a ko ga tsarin sadaukarwa ga al'umma. Don haka yanayi ne da yake ganin kowa a yi ma'adalci, amma dai su shugabanni na jihohi da su kansu na mazaɓu su ji tsoron Allah su san cewar akwai gobe, akwai rayuwa ko bayan siyasa. Don haka tsaya su yi adalci da gaskiya akan duk wanda abu ya shafa wanda ya cancanta kada ya amfani da son rai son kai ko domin kana gidana ko domin baka gidana a ce za a yi ƙarfi da yaji a karya ka.
0: Ita ma jam'iyyar ADC mai adawa ba a batta a baya ba, domin kuwa tana cikin shirye-shiryen ganin komai ya tafi daidai. Duba da cewa ba a fafi gora ranar tafiya. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar Faisal Kabir.
5: To kamar yadda dai kowa ya sani ita hukumar zaɓe bisa sabuwar dokar zaɓe da aka sanya a hannu hanya biyu ce ta fidda ɗan takara, amma hanyar consensus wato maslaha ko kuma zaɓe wanda zaɓen kuma za a yi shi ƙato bayan ƙato ne. Magoya bayan jam'iyyar ba su hau layi su zaɓi wanda suke so domin ya ba ɗan takara a jam'iyya. Mu a jam'iyyar ADC a zuwa yanzu duka wannan hanyoyin guda biyu mun shirya kowanne. Amma an samu maslaha na 'yan takarkaru, amma kuma 'yan takarkaru kuna ganin cewa akwai buƙatar su je primary election. To duka kowace hanya mun shirya mata kuma ba a yi ta cikin adalci ba tare da an cuci wani ba, ba a yi ta cikin kwanciyar hankali da yadda umarni.
0: To a ƙarshe wani sako ADC ke da shi ga magoya baya da 'yan jam'iyya a yayin da ake shirin gudanar da zaben fidda gwanin a faɗin ƙasar.
5: Saƙon da muke da shi gare su shine mun gode da dukkan goyon baya da suke ba mu, mun gode yanda suka bar suka yi ruwa suka bar suka sai fom ɗin mu na takara musamman matasa, domin kaso 70 cikin 100 wanda suka sai fom a jam'iyyar ADC duka matasa ne. Mun gode kuma muna kira a gare su da kowa ya kwantar da hankalin shi a yi zaben nan cikin lafiya, a gama lafiya kamar yanda aka fara faida fom lafiya. A gama lafiya kuma a jam'iyyance muna tabbatar muku da cewa ba a samu adalci kuma ba a yi abin cikin kwanciyar hankali.
0: Masana dai na cewa babban kalubalen jam'iyyun adawa shine yadda za su haɗa kai tare da samar da ƙarfin da zai iya kalubalantar jam'iyya mai mulki. Domin Hausawa na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan kenan. To amma yayin da ake batun haɗin kai da shirin tunkarar zaɓe a wasu jihohi rikicin cikin gida ya fara bayyana a cikin jam'iyyun. Ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi ɗaukar hankali shine jihar Kaduna, inda tsokaci da ƙorafi suka mamaye batun tikitin takarar sanatan Kaduna ta tsakiya. Duba da abubuwan da ke kai komo a cikin jam'iyyar, wasu na zargin cewa a idon mahukuntan jihar da na jam'iyyar akwai 'yan mowa da 'yan bora. Ga rahoton Aminu Sani Sado daga Kadunan Najeriya.
6: A yayin da jam'iyyar APC ke shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani a kujeru daban-daban a jihar Kaduna dai ana ganin babu wata kujera da tafi jan hankali kamar kujerar sanata a Kaduna ta tsakiya. Yan takara uku ne a yanzu a cikin jam'iyyar APC suka nuna sha'awar su ta yin wannan takara domin sun sayi form, sun kuma cike, sun kuma mayarwa da uwar jam'iyyar, sannan sun halarci tantancewar da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta yi wa yan takara daban-daban domin sa hali musu su shiga zaben fidda gwani da jam'iyyar ke shirin yi. A cikin waɗannan 'yan takara akwai tsohon sanata Shehu Sani, sai kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna Yusuf Ibrahim Zelani, sai kuma kwamare Yarima Usman Shattima, sai dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugabannin jam'iyyar, musamman ma waɗanda suka fito daga yankin Kaduna ta tsakiya, sun gudanar da wani taro a kwanakin baya inda suka mara wa takarar Shehu Sani baya a matsayin ɗan takarar sasanci da ke samun goyon bayan gwamnati. Wannan lamari ya sa sauran 'yan takarar kira ga uwar jam'iyyar da kuma jagorori da su yi masu adalci a basu a gudanar da zaben fidda gwani. Yusuf Ibrahim Zelani ɗaya ne daga cikin su.
7: Alheri muke sa rai saboda mun san jam'iyyar APC a national sun yi rantsuwa ba za su yi zalunci ba, kuma za su tabbatar wanda ya cancanta sun ba shi dama ya tafi ya ji zaɓe, kuma sun yi alƙawarin ba za su zalunci wani don a rubuta wani wanda bai cancanta ba ya je wakilci mutane. Saboda haka mu tsakaninmu da shugaban jam'iyya da shugaban ƙasa godiya ne da addu'a, Allah ya ƙara haɗa kan shugaban ƙasa da national chairman na APC da national working committee na APC ya haɗa kawunan su waje ɗaya su ci gaba da yin abin alherin da suka fara yi.
6: Shi ma Yarima Usman Shattima ya tabbata mana da cewa yana nan a cikin wannan takara bai kuma janye ba.
8: Mu a tunaninmu a matsayin 'yan takara kuma a mulki na demokradiyya, babin da muke nema illa ita jam'iyya da muke alfahari da ita mana adalci kadai. Shi mulki na Allah ne, Allah ke barwa ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so yayi. So mun yi amanna muna tunanin Allah da fatin da muke ciki da ita mana adalci, kuma kiran da muke shi ne muna kiran shugabanni gabakidaya a mana adalci, a bari mutane su zabi abin da suke so, ra'ayin su shine demokradiyya. Mu ba mu janye ba, muna cikin takara kuma muna buƙatar su yi makansu su ma adalci, su duba abin da ya fi cancanta su yi. Mai ake nema a matsayin wanda zai takara na majalisar dattawa shine na farko a duba ƙwarewar mutum, mu'amalarsa da mutane, karatu, iya gurgudu da kuma gogewa. Wannan kuma abubuwa duk Allah ya munsu, ina da so a matsayin baiwa da Allah ya mun, na yi karatu da yake nan. Na biyunsa kuma in mu'amala da mutane, na yi shugabancin ƙungiyoyi na shekara kusan 25 na al'umma. Na yi shugaban kungiya na AYCF na ƙasa gabaki ɗaya na arewa na kare haƙƙin mutanenmu na arewa. So na ganin gogewa ne wannan ya isa a ce na kai a bani wannan dama, kuma a ga abin da za mu yi saboda babu abin da na sa gaba illa al'umma.
6: Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamarar Shehu Sani dangane da zargin goyon bayan da yake samu daga gwamnati akan wannan takara, amma lamarin ya citira. Ana dako a gani ko za a iya samun sauyi kafin ranar zaben fidda gwanin, ganin cewa an kafa kwamitin sulhu da zai daidaita 'yan takarar, sannan a samu daidaito don gujewa samun matsala ko kuma baraka a cikin jam'iyyar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: Yanzu za mu leƙa wasu sassan nahiyar Afirka domin jin irin wainar da ake toyawa a fagen siyasa tare da Shamsiyya Haruna.
9: To Michael Kudusin, za mu fara ne daga kasar Afirka ta Kudu inda rikicin siyasa ya kai kululuwa. Domin kuwa shugaba Cyril Ramaphosa ne ya tsige minista Nokozola Tolashi biyo bayan matsin lamba da bincike daga al'umma. Wannan garin bawul na zuwa ne daidai lokacin da shi Ramaphosa ya fuskanci tambayoyi masu tsauri a gaban majalisar dokokin kasar game da badakalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar shugabanci. To daga Zimbabwe kuwa an kafa tarihi a tsarin shari'ar kasar, inda aka rantsar da mai shari'a Elizabeth Gwawunza a matsayin sabuwar shugabar alƙalan Zimbabwe. Wannan shine karan farko da aka zaɓi mace domin ta jagoranci babbar kotun kasar. Idan muka tsallaka zuwa fagen diplomasiya a Rwanda, shugaba Paul Kagame ne yake jagorantar babban taron shugabannin kamfanonin Afirka, wato Africa CEO Forum a birnin Kigali. Shugabannin kasashen Afirka, ciki har da shugaban gwamnatin rikon kwarya na kasar Gabon, wato Brice Oligui Nguema, sun taru domin tsara manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da za su hada iyakokin kasashe da kuma bunƙasa kasuwanci cikin 'yanci a faɗin nahiyar. A gefe guda kuma, Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Rwanda sun shiga takaddama mai zafi ta diplomasiya game da neman mukamin babban sakataren kungiyar Francophonie. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun takaddama da tsamin dangantaka a tsakanin su saboda rikicin gabashin Congo. Kasar Rwanda ta sake tsayar da Louis Mushikiwabo don neman wa'adi na uku a jere, kasar da ta kasance ita ke jagorantar kungiyar tun a shekarar 2019. To domin nuna adawa da Rwanda, gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi ta tsayar da Juliana Amato Lumumba, wato yar gwarzon fafutukar yancin kan Congo Patrice Lumumba. Daga ƙarshe har yanzu ana tattaunawa akan sakamakon taron bunƙasa Afirka ta Africa Forward da aka kammala a Kenya, inda shugaba William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zuba jari ta dala biliyan 27. Cikin wata sanarwa da shugaba Macron ya amince cewa gogayyar kasuwanci mai zafi daga ƙasashen China da Turkiya ta girgiza tasirin Faransa a Afirka. To Michael Kudisin gare ka.
0: Kuma yayin da jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryensu, 'yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batutuwan siyasar da suka shalle su. Ga kaɗan daga cikinsu.
10: Assalamu alaikum Radio Faransa, magana Hassan Adamu Lafiya da ke nan garin Kudus a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Na shigo da maganan da Peter Obi akan in aka bashi dama zai yi takara ne shekara huɗu sau ɗaya wa'adi dai zai yi. To amma duk wannan dai kawai ya faɗi wannan interest na sanya, amma mu dai muna ga 'yan siyasa yanda suke jin daɗin mulki, ba zai yi a ce wa'adi ɗaya kawai a ce ka tsantsana wannan mulkin a ce wa'adi ɗaya kawai za ka yi ba.
11: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio Faransa mai albarka, magana Umar Pipa sabon garin ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ika wannan sato kasa katsi da baiwa haɓata iska da ake yi a jam'iyyar APC domin zaɓen fitar da gani, ya hakan ya nuna cewa jam'iyyun adawa na da tasiri idan har za a yi siyasa tsaftacciya. Karya jam'iyyun adawa da aka yi hakan ya nuna cewa demokuraɗiyyar da ke rarrafe ana sare mata guwai.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio France mai magana gare mu wanka daga damaturin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Gaskiya zan yi kira ne ga kungiyoyin mu na 'yan siyasa. Yan siyasar Najeriya kowace fati yanzu ka duba za ga akwai rigingimu da dama a cikinta, ka ji an ce wannan fatin yau sun shiga kotu, wancan fatin ka ji an ce dambarwa ka za a rike, to gaba ɗaya su ma manyan kansu babu haɗin kai. Yanzu ka duba APC ma gashi an samu wasu mazalzali da dama daga cikinta, to talakawa ya za a yi su musu biyayya.
13: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan anguwar Jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Da an yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci akan tsohon dan takarar shugaban kasa, wato a zaben da ya gabata na 2023, ma'ana Peter Obi da yake maganar cewa shi a zabe shi wa'adi ɗaya zai kacal. Ai ba wa'adi ɗaya zaka kacal shine matsalar 'yan Najeriya ba, in Allah ya sa mutum shugaba ne na karcacce mu akwai wa'adi sama da biyun ma ai shi muke so yayi.
0: To yau ma har na kwashe 'yan ko matsayina zan shiga ɗakin nadar shirye-shiryen mu. Sai ga aboki na Bala da yake na san mutumin nawa, sai ne masa riga malam masallaci da batun siyasa dan na san ba a rasa nono a riga. Na ce masa Bala, alamu sun nuna siyasar 2027 ta fara daukar zafi tun yanzu. Bala ya ce ai kuwa jam'iyya mai mulki na cewa tana gyara, jam'iyyun adawa kuma na cewa su suke da mafita. To kai wani abu ka gani 'yan Najeriya suka fi damuwa da shi yanzu? Na tambaye shi. Bala ya murmushi, abokina talaka yanzu baya son doguwar magana, kawai ciki ya dauka kuma kulla yaumin, ya ce. Ya kara da cewa abu guda yake son ji kawai, shin rayuwa za ta yi sauki ne ko ba za ta yi sauki ba? Na ce zan ce wani abu, sai Bala ya yi wuf ya ce, domin Hausawa ma na cewa ciki baya mantawa da wanda ya hana shi abinci. Don haka duk jam'iyyar da ke son ƙuri'un jama'a dole ta nuna abin da zai taɓa rayuwar talaka. Na ce to Bali, ko akwai shawara da za ka bai wa masu zaɓe? Sai ya kalle ni ya ce, tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai a yi dubu ba a fita ba. Na kalle shi na ce, Bala na gane karatun. Shi kuma ya ce na bakka lafiya. Na ce ka huta lafiya. A nan za mu ja linzamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Jinjina ta musamman ta kasancewar ku tare da mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu. fatan an fa'idantu da wannan shirin na dandalin siyasa. Za mu shakata da wannan.

To a yau wannan shiri zai tattauna ne kan taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka da aka gudanar da shi na tsawon kwanaki biyu a Nairobi babban birnin kasar Kenya. Wannan taro dai an yi haɗin gwiwa ne tsakanin Kenya da kuma Faransa wajen shirya shi domin ƙarfafa alakar ita Faransar da sauran ƙasashen Afirka ta hanyar faɗaɗa ta zuwa kan ƙasashe rainan Ingila. A rana ta farko a wannan taro dai an tattauna ne ta fuskar kasuwanci da fannonin wasanni da fina-finai da al'adu da fasahohi da kuma ƙere-ƙere. An je alƙawura da manyan hamshaƙan attajirai da sauran masu zuba hannun jari a ciki da wajen nahiyar Afirka suka yi, sannan an kulle yarjejeniyoyi gwammai waɗanda ake sa ran za a ci amfaninsu nan da wani lokaci kaɗan a nan gaba a nahiyar ta Afirka.

0: To daga karshen taron dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa an zuba wa nahiyar ta Afrika hannun jarin kudaden da yawansu ya kai tsakanin akalla euro biliyan 23 zuwa euro biliyan 27. Kan wannan, na tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki kuma da ke fashin baki kan al'amuran da suka shafi kasa da kasa. Da farko, ya ka kalli shi wannan taron a takaice?
1: To idan ka kalla gaba daya, wanda ya san yadda tarihi yake da kuma kila dangantakar kasashen Afrika suke da Turai baki daya, za ka fahimci cewa ita kasashen Turai dukansu da sun haɗa kai ne, kowa suna aiki tare. To amma yanzu yanayi ya zo wanda an koma da abin da ake cewa gafiya tsira da na bakin ci. Abin da yake faruwa a West Africa, kasashen Afrika ta yamma na Sahel, inda kusan nan ne ita Faransa take da ƙarfi. So za ka ga Faransa ta fara rasa waɗannan kasashen. Faransa yanzu ma'adanin take samu na uranium daga Niger kila babu, abubuwan da suke samu daga shauran kasashe irin su Mali da Burkina Faso, duk waɗannan ta rasa waɗannan abubuwan. So kaga Faransa ba ta da zaɓi da ya wuce ta buɗe tunaninta domin ta ga yadda za ta iya ƙara samun wasu abokan hulɗa wanda za su maye mata waɗanda ta rasa. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk wanda ya san tasiri tarihi da kuma tasirin Afrika akan tattalin arzikin ƙasar Turai baki ɗaya da Amerika, cewa Turai ba za ta iya, Turai dukansu duka ba Faransa kaɗai ba za su iya rayuwa ba tare da Afrika ba. Saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko dai, Turai gaba ɗayansu suna samun ma'adanansu daga Afrika ne, kuma in suka sarrafa kayansu kuma suna kawo shi Afrika ne. To idan Faransa tana so ta rayu, dole ta buɗe tunaninta ta kuma nemi shauran ƙawaye wanda za su ta iya huɗa da su. Ni a tunanin shi ne maƙasudin wancan taron da aka yi a Nairobi, Kenya.
0: Daga cikin abin da ya ɗauki hankali a wannan taro kuma ya burge akasarin waɗanda suka halarta ko kuma suka bibi taron, shine jawabin da shugaban ƙasar Kenya William Ruto yayi, wanda yake cewa daga yanzu lokaci ya ƙare. An kawo ƙarshen lokacin da ƙasashen Afirka za su riƙa rugawa wajen manyan ƙasashen Turai irin su Faransar domin neman taimako akan abin da sun san suna da arzikin za su yi wa kansu. Ma'ana dai, sun fi ƙasashen Afirka a yanzu sun fi ƙarfin a ware su wani gefe guda ko a kira su taro a ce za a ba su tallafi, sai dai a zo a tattauna a ƙulla yarjejeniyar bangishiri in ba kaman da.
2: Enduring partnerships must not be built.
3: Dole a guji gina ƙawance akan dogaro da wani ɓangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cuɗanni in cuɗe ka. Kada kuma alaƙar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su ƙulla yarjejeniya mai
2: riba.
0: Ya ka kalli yuwuwar wannan abin? A wannan aniyata da shi shugaban Kenya William Ruto ya arbakin sauran takwarorinsa na Afirka ya ci musu albasa a kai?
1: Gaskiya duk wanda yake da kamar yadda na faɗa duk ke bibiyar tarihi zai san cewa duk wani taimako kowane iri ne, ana faɗa kowane iri ne, in dai Turawa ne za su kawo mashi da sunan tallafi, yana mai tabbatar ma sun ga wani inda za su iya fanshewa. Ba a rasa cewa masu kuɗi na ƙasashen Turai da suke iya kawo taimako, amma da sunan taimako na ƙasa da ƙasa, foreign aid, abinda ake cewa foreign aid. So akwai dukkan makana sun yi itifaƙin, akwai wakin suna buƙatu da yawa wanda ƙasashen duniya suke sawa cikin wannan taimako ɗin da sunan taimako. Amma daga ƙarshe idan ka bibi duka taimakon za ka ga yana ƙarewa ne, irin ka rasa wa ake taimaka tsakanin su ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen
0: Turan
1: da suke cewa sun kawo taimako. To wannan ya sa yanzu ƙasashen Afirka sun kansu ya fara wayewa, sun fara fahimta za su iya rayuwa ba tare da ƙasashen Turai ba. Tunda abin da yake faruwa kamar da nake tattada a ƙasashen Sahel, gashi suna rayuwar ba tare da tallafin Amurka, ba tare da tallafin Faransa ba, kuma suna rayuwa. Duk da dai wani zai iya cewa suna cikin ƙasar mai ruwa kuma Rasha, su ma still dai an ba a canza wa gyambo kafa ba. Amma idan ka kula abin da yake faru, dangantaka da ke faruwa tsakanin Niger da Faransa, wanda na Faransa take shi take ba ta taimakon soja da na lafiya da na kaza da na kaza, kuma ko menene ƙasashen Afirka za su tashi su luga su tafi wajen Turai. So an nuna cewa uranium ɗin Niger kusan shi ne ƙasar Faransa take rayuwa da shi. ba lalle kasashen Afirka su farka ya zama duk abin da za a yi sai an zo an tantance an yi zubeban ƙwarya ta kafin a shiga wannan dangantakar ko maganar bashi ce ko maganar taimako ne ko ma menene to menene namu a ciki kuma ta ina za mu yi amfana kuma menene bukatun ku sai sun fili kana za a zo so a lokacin da aka zo gidanka neman haɗin gwiwa ba iri ɗaya bane da kai in ka ruga ka tafi
0: neman taimako yawa to wasu daga cikin batutuwa da aka tattauna akai kuma Faransa ta yi alƙawarin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da su sune sauya fasalin hada-hadar kuɗi na duniya musamman ƙarƙashin bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na IMF ta yadda za a riƙe wa ƙasashen Afirka adalci musamman wajen yadda za su samu tallafi ciki har da rance maras sharda masu tsauri wannan ko a shekarar bara da ta gabata wasu daga cikin ƙasashen Afirka suke ganin ya kamata su ma su kafa nasu cibiyoyin da suke tantance ƙarfin tattalin arzikin su domin bayar da rahoto domin suna ganin na ƙasa da ƙasa kamar na ƙasashen Turai ba sa yi musu adalci ta haka sai a riƙa tauye musu wasu haƙoƙi da ya kamata a ce sun samu daga cikin waɗannan manyan hukumomi na hada-hadar kuɗin duniya
1: ka san akwai wani abu da ake cewa psychological defeat wannan shine abin da tura suke amfani da shi wajen tusa tsoro da barazana a zukatan shugabannin ƙasashen Afirka mu saboda sun gano muna da rauni to wannan raunin namu na rashin iya tattara bayanai to shi yasa idan muka dogara da bayananmu ma sai kaga kamar mu ma bayanan namu kawai ba su cika ba saboda kila rashin yanayi mai kyau ko kuma kila sakaci daga ɓangarenmu to shi yasa suke amfani da wannan damar na fitar da waɗancan alƙalma amma mai ɗaki shi yasa inda yake masa yoyo kuma idan ka kula yanzu dukkansu ƙasashen duniya suna ta ƙoƙarin canza salo kamar yadda yake faɗa cewa za a samu damar karɓar bashi ko rance da taimako marar ƙa'idoji kaga su kan sun fahimta cewa wannan ƙa'idoji suna ɗaya daga cikin matsalar Afirka wanda ba ma iya cikawa kuma a haka suke ci gaba da amfani da wannan ƙa'idojin wajen ci gaba da mulkarmu so idan abubuwa guda biyu za su faru na farko dai mu iya tattara alƙalmanmu na biyu kuma mu tabbatar cewa mun san me muke yi kuma za mu iya taimakon kanmu da kanmu to zai zama ma ai ba ma buƙatar marance din so sai kana buƙatar rancen ne ma za a sama ƙa'idoji bayan kuma tun daga tarihi za ga wannan rancen bai haifo Afirka da mai idanu ba
0: ka batun rance batu ne na makudan kuɗaɗe waɗanda su hukumomin ƙasashen Afirka kan nema domin gudanar da wasu muhimman ayyuka kamar idan muka zo fagen wace rawa masu zuba hannun jari za su taka kan bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka musamman a fannin samar da makamashi irin man fetur ko kuma a ce a kai ga karkata ga amfani da iskar gas mai saukin gurɓata muhalli la'akari da cewa ita ma nahiyar tana da nata ɗimbin arzikin a yayin wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi mun ji shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote Amshakin a tajin nahiyar Afirka ya yi alƙawarin ko kuma ya sanar da sun zuba hannun jari na akalla dala biliyan 45 tsakanin 2026 da muke zuwa 2030.
4: A baya mun tafka kurakurai da dama inda muka dogara da 'yan kasashen waje su zo su gina mana nahiyarmu hakan ba wata matsala ba ce dole ne mu shige gaba abin da ke jawo hankalin masu zuba jari daga ƙetare shi ne masu zuba jari na cikin gida sai ya sa muke zuba jari mai yawa ba wai kawai muna zuba jari mai yawa bane gaskiyar lamarin shine muna kokarin tabbatar da mun samar da dukkanin abin da ake bukata a Afirka sannan ina da yakinin cewa masu zuba jari daga waje za su shigo na yi alƙawarin daga shekarar 2026 zuwa 2030 za mu zuba sabon jarin dala biliyan 45 hakanan shugaba ya yi magana game da matatar man fetur ta gabashin Afirka za a fara aikin ta a wannan shekara
0: da wannan mai zuba hannun jari ne daga cikin nahiyar Afirka wani irin tasiri ko rawa kake ganin za su taka da shi Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu
1: haka kamar yadda ka sani a ƙasashen Afirka suna da manya-manyan hamshakin masu kuɗi wanda duniya ma ta yadda cewa masu kuɗi ne so misalin da ya faru a Najeriya na shi jarin da shi Dangote ya zuba a kamfanin makamashi na Najeriya shi kadai ya isa ya haskawa duk wani mai kuɗi na duniya da na Afirka cewa Afirka fa lokaci yayi kuma dama tana Afirka domin kuwa rahotanni na gidajen jaridu ma kuma ya sun fitar da cewa akwai yanayin da kusan kashi 65 na makamashi da iskar gas da wasu kasashen tura suke amfani da shi a watannin baya lokacin da ake samu wata matsalar ta Hormuz ko da ke har yanzu matsalar ta warware ba cewa kamfanin man fetur Dangote shi ke samar da wannan gas kuma daga Najeriya. Wannan yana nuna ma cewa idan masu kudin ku suka zo suka farka kuma suka zuba hannun jarin da ya kamata a Afrika, to Afrika za ta hau matakin da duk wata ƙasa ta hau a duniya. Tuna ga misali na mun gani ba abun ba wani dabo bane ba, kuma in ka kula ai abun wani wata irin dabara ce kawai wanda su wannan kasashen turawan suka ci gaba da rena mana hankali. Za a dau raw materials mu sai a je su za su sarrafa kuma sai su dawo mana da by product. So idan Afrika ta tashi kuma masu kuɗi Afrika irin su shi shugaban rukunin kamfanoni na Dangote da irin su Buwa din da shauransu suka zo suka hada ƙarfi da ƙarfe suka zuba wannan jarin, to ina faɗa ma abubuwa guda uku za su iya faruwa a lokaci ɗaya. Na farko dai tattalin arzikin ƙasa na Afrika zai inganta domin baka buƙatar ka je wani wuri ka nemo wannan abin da su wannan kamfanonin suke buƙata. Na biyu kuma wannan arzikin da ake cewa talauci yayi wa Afrika yawa, yayi mata kanta, yayi mata katutu, to arziki zai wadata. So idan arziki kuma ya yadu, to zancen ma ka tafi neman bashi ko kuma wani ya je ya zo yana baka taimako, to duk wannan abin zai wuce. To daga nan tunanin ɗan Afrika zai dawo zai saisaitu yanda za su cewa su ma za su iya tsaya da kafarsu kuma za su taka da kowace ƙasa da su sani a duniya.
0: Haka.

0: To wani batu da ya ji hankali a wannan taro wanda aka yi wataki da Africa Forward a Turanci wato taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Africa shine yadda za a ce Najeriya ta taka rawa musamman ta fuskar masu zuba hannun jarinta baya ga ma bangaren gwamnati kenan inda hamshakan attajiran kasar waɗanda su ne kan gaba a nahiyar Africa wato Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabiu suka samu halarta tare da yin alƙawura na zuba hannun jari domin bunƙasa tattalin arzikin na nahiyar Africa. Wannan ya nuna Najeriya tana da matukar muhimmanci duk da irin matsalolin nata matsalolin da suke fuskanta. Kan wannan muka ji ra'ayin Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa wanda jigo ne a tafiyar gwamnatin Najeriya yanzu haka.
1: President Bola Ahmed Tinubu wannan gayyata da aka yi masa a Nairobi ya nuna karbuwa na Najeriya da kuma yarda akan cewa tattalin arzikin kasar Najeriya na kan hanya na farfadowa. Kuma ɗan kasuwan da suka halarta na gaba-gaba su ne irin su Alhaji Aliko Dangote da kuma Buwa. To wannan wata alama ce sosai wacce take nunawa akan akwai fa'ida. Kuma duba da yanayin da president ya karbi mulkin kasar nan da kuma yanda Alhaji Aliko Dangote ya sha fama na wajen yanda za a kyale shi wajen kafuwar wannan rufanar nasa da ke Najeriya. To wannan wahalar da aka yi da ya sha kuma Allah cikin ramarsa a ƙarƙashin shugaba President Bola Ahmed Tinubu aka sahale masa ya kafa wannan rufanar. To shi kansa ba ƙaramin cigaba na Najeriya kuma ga yanayi da aka samu kai a duniya samun tashin rikici tsakanin ƙasar Iran da Amerika da Israel. Ba dan Allah ya taimake mu da wannan refinery a Najeriya ba da bamu san halin da zamu samu kanmu ba alhamdulillah. Bayan haka ta dububuwa kuma dukkaninsu wannan mutane yan arewa ne ya dauko hanyar kafa wannan refinery wanda idan babu adalci a cikin shugabanci kuma babu yarda da budawa wajen haɓaka arzikin kasar Najeriya.
0: To Dr. Aminu Idris Halbau bari mu dawo gare ka. Idan muka koma ga fagen siyasar duniya da kuma tattalin arziki kamar mutane za su so su ji wannan amsa. Me yasa Faransa ta zabi Kenya ta zama jagora a wannan sabon kawance tsakaninta da kasashen Afirka? Akwai wani muhimmanci da kasar Kenya take da shi ta fuskar tattalin arziki da diplomasiya a nahiyar Afirka?
2: Idan ka duba ita kanta Kenya, ka duba inda take da kuma kila dangantakar su da South Africa da East Africa da Central Africa. Kuma yawa in ka duba location din da kuma irin kanta karfi na tattalin arzikin kasa ita kanta na Kenya din abinda ya shafi har zuba jari da noma da shauransu. Zaka fahimci cewa kasa ce wadda take da muhimmanci kwarai da gaske a nahiyar Afirka. Ba kamar sauran kasashe ba da zaka ga suna da nisa tsakaninsu da sauran kasashe. To strategic location na Kenya yana ya taimaka mata kwarai da gaske. Na biyu kuma in ka kula ita Faransa ta fi karfi a West Africa da shauransu. So ba ta da karfi a South Africa da East Africa. So dole ta samu ta ga yadda za ta kutsa, ta ga yadda za ta yi amfani da wannan yanayi, ta ga ta samu karfin fada a ji a wannan yanki. Tunda idan ka kula a da ba ta da wannan karfin fada a ji a wannan. To kama kasar Kenya yana tasiri kwarai da gaske a wajen diplomasiya na duniya da siyasar duniya har ma da ashirin shi tattalin arzikin kasa din.
0: Haka. To muna godiya sosai da lokaci da kawari muka tattauna da kai.
2: Muna gode ne ma.

ganin sashen Hausa na Radio France International ya rafi kenan. Bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kafin mu ci gaba, kun ji cewa shugaban Najeriya da takwaransa na Amurka sun tabbatar da kisan wani babban shugaban kungiyar ISIS a Najeriya. A labaran mu na gaba za ku ji bayani daga hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta wadda ta sanar da cewa dukkan jami'an siyasa 22 da aka yi wa rijista sun gabatar da rijistar mambobinsu bisa ga dokar zabe ta 2026. Sai a kasar Chad a yau Asabar ne ake cika shekara ɗaya cir da ɗaure shugaban adawa Success Masara. Kun ji cewa a Kamaru kallo ya koma bangaren hukumi inda jama'a ke ci gaba da dakon ko kuma ci gaba da diga ayar tambaya kusan watanni 6 bayan nasarar Paul Biya da ina sunayen ministoci da za su taya shi rike shugabancin wannan kasa, yayin da a Sudan kusan mutane miliyan 20 ne ke fuskantar karancin abinci mai gina jiki. Labaran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da kisan wani babban kojigo kenan na kungiyar ISIS a Najeriya a wani samami na haɗin gwiwa tare da sojojin Amerika. Rundunar sojan mu a cewarsa, wacce ke aiki kafada rundunar sojan Amerika ta gudanar da wani samami na haɗin gwiwa wanda ya kai ga nasarar kashe shugaban kungiyar ISIS kamar yadda shugaba Tinubu a cikin sanarwa da ya tabbatar. Abu Bilal Al-Munuki sunansa kenan shine na biyu a cikin komandoji na wannan kungiya ta ISIS a duniya kamar yadda shugaban na Amerika ya tabbatar. Sai dai tun daga shekara ta 2025 ne gwamnatin Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga Amerika wacce ta zarge ta da rashin yin abin da ya kamata wajen yaki da 'yan ta'adda. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da cewa dukkan jami'un siyasa 22 a kasar waɗanda aka yi wa rijista sun gabatar da rijistar mambobinsu bisa ga dokar zaɓe na 2026 kafin babban zaɓe na shekara mai zuwa. Shugaban kwamitin watsa labarai da ilmantar da masu zaɓe na hukumar Muhammadu Kudu Haruna ne ya bayyana haka a cikin sanarwa da ya fitar a jiya Juma'a. Yana mai cewa INEC a wannan ta ce wannan bukatar ta biyo bayan tsawaita wa'adin da aka baiwa jami'un siyasa bayan an nuna damuwa game da wa'adin farko a lokacin wani taro da ya gudana ranar 24 ga watan Maris na wannan shekara. A haka dai hukumar ta ce tana da yakinin ganin komai ya gudana kamar yadda aka shirya. A kasar Chadi a wannan Asabar ne aka cika shekara ɗaya cur kenan da ɗaure shugaban adawa Success Masara. An kama shi da sanyin safiyar ranar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2025 a gidansa. Daga baya aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 20 a watan Agusta saboda yadda ya yi ta yaɗa sakonnin kiyayya ga baki da kuma saka hannu a kisan kai kamar yadda wani jami'i ya sanar. Sai dai lauyoyinsa sun ɗauka ƙara kuma har yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakan ɗauka ƙara dangane da tsare shi jagoran 'yan adawa. A Kamaru kallo ya koma bangaren hukumi inda jama'a ke ci gaba da diga ayar tambaya kusan watanni 6 bayan nasarar Paul Biya wanda ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 22 na ranar 12 ga watan Oktoba 2025 da kusan kuri'u 53.6 cikin 100 ya zo wannan lokaci. Dai babu batun sabuwar gwamnati ko sunayen ministoci da za su yi aiki tare da shugaban kasar. Korafin da ke zuwa ganin ta yadda shugaba Biya a lokacin yakin zabe ya ɗau alƙawarin cakuɗawa da matasa a wannan

0: ta pagal hai.
1: Vegeta Lapati yayi nasarar zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarfe tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samu da jam'iyyar su mai suna Tamil Nagana Betri Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji cewar ɗan Tamil da suka ji cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka misali matarsa ana zarginta Sangita kenan ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su makudan ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara cin zabansa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga ƙarshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yadda da wannan din sa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su da ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya me za ta ce ita kuma ta ja bakin ta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun dama saboda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyu kamar gilli kamar kurubi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma tasu ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa tana rayuwar daduro da ita wanda shine na ɗaya daga cikin point ɗin da matarsa ta bayar amma na daga ƙarshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha bane wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga ƙarshe sai aka ganta ta yi ruwa ta yi tsaki a bangin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta fara albarkacin bakin ta bayan bije yayi nasara wanda a ranar an samu ko incidence ara shi kenan a ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwa cewa bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an faɗe shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday.

0: Madalla a wannan bangare kuwa ina tare ne da mawaki mai daraja kamar yadda sunan shi ya bayyana ga al'umma. Zai gaya mana inda ya samu wannan suna mai daraja da kuma yadda ya tsinci kansa a fagen waka a masana'antar film ta Kannywood kamar yadda za ku ji.
1: Da farko dai suna na Umar Faruk wanda aka fi sani da mai daraja. Ni mawaki ne na Hausa a Kannywood. Zan kai shekara 23 ina ga 2003 na fara waka.
2: Za ka yi suna waka ta farko?
1: Inda ce zan tuna eto. Ba zan ce kai tsaye shi ne na farko ba, a cikin na farko ko na biyu zuwa dai na uku dai ina tunanin zan iya tuna wani a ciki.
2: Kowane mutum a rayuwa yana da ɗan tarihin yanda ya fara sana'arsa. Sha'awa ce.
1: Tun farko tasowa na Allah ya sani ina sha'awar waka. Kuma akwai abokina shine na farko da ya karasa min sha'awar waka. A gidanmu kowa da ya sani a matsayin malami ya sani. Dan karatu muke, lokacin ba zan manta ba, mun tafi gasan karatu dan ana karatu irin musabaka da ake duk shekara. Ina cikin wanda ya wakilci local government din mu ta Sabon Gari, izifi 20 na yi lokacin ba zan manta ba. Abokina shi kuma ya izifi 60 lokacin. Bayan mun je kafin mai karatun mu na ga yana ta rubutu a takarda, na ce kai kuma wanda muke rubuta ce waka. Waka kuma kana malami ya ce. Dama ina ra'ayin abun. Da na kalla ni da kaina ban tambaye shi ake ba, kawai wasu abubuwa na ganin sai na ce na ga wannan kayi rubutu layi uku, kowane ƙarshe sai in ga ƙari da abu ɗaya. Layi na gaba da na je shi ma na ga ƙari da abu kaza, sai ce wannan shi ne kafiya. Kazi ana so a waka da kafiya da kaza. Kawai magana da ma kenan na ji ina sha'awa. Har yanzu haka daga lokacin shi ba shi a ƙasan zuwa yanzu, tun daga lokacin kuma na tsinduma cikin harkan waka. Shi kanshi bai san ina waka ba har yanzu. Dan shekara 23 ban ma ƙara ganin shi a ido na ba.
2: Inda kai wannan musabaka?
1: Haka yake.
2: To dan mallam ya ki halin mallam.
1: Wannan tun haka ake cewa, amma dai waka kamar yadda ni na sani abu ne da ake isar da sako. Wani bai sauraron abu kowa a zai aka wani wallahi ba zai ji ba, amma sanadiyar waka zaka isar da sako, mutum ya ji kuma ya san abin da kake so. To kawai shi yasa na dauka waka a matsayin wani abu da zaka isar da sako.
2: Ka taba isar da wani sako a wakance kuma kaga alaman kaman kulliya ta biya kudin sabulu?
1: Gaskiya akwai, dan ba zan manta wani lokaci kamar siyasa sai ta zo irin aka so a raba kan mutane tsakanin musulmai da Kristan, irin aka kawo magana addini cikin siyasa. Abun ya shiga cikin jinin mutane ya zama kamar me tsakanin musulmai da Kristan, sai ga abun ya zama ba a jituwa. An kai ba musulmi bane wanda ke Kristan ba zai kalle ka da mutunci, wanda ke Kristan in kai musulmi ne ba zai dauke ka da daraja ba. To wannan abun ya sa nayi wata waka ta fadakarwa, kuma wakar da nayi ina ganin a lokacin an samu saukin abubuwa sosai. Shi ma wakar zan iya tuna wakar cewa nayi mu zauna lafiya mata da mazan Najeriyar mu, musulmai har Kristan fegan kar mu zamu sabawa. Wannan shine abin.
2: Insha Allah. To a lokacin ya akai ka san an samu karbuwa, wataƙila wani abu ka gani ko kuma an zo an same ka ko wani abu, me zaka iya gaya mu?
1: To abin da yasa na ce wakar ta samu karbuwa, akwai wasu mutane Kristan ne su, ina ga 1 ga watan October suna yin wani taro irin na waɗanda suka bada gudunmawa wurin kawo haɗin kai. To kuma da suka tashi wani taro sun gaise ni kuma har awar sun bani karama. Shi yasa nake da yakinin cewa wakar da nayi ta samu karbuwa.
2: To ana ta mai daraja a cikin waka ne ka samu wannan mai daraja
1: da ake cewa a waka na same ta.
2: A masana'antar fa ganin cewa akwai wakokin film da shauransu, duk ba wanda ka taba yi?
1: Nayi wakan film, akwai wani film da nayi a waka a ciki ana ce mai Sarkakiya. Da akwai wanda nayi baya, shi kuma wani film ne da ake ce mai Kauna wanda wasu ƴan zare suka shirya. Zan iya tuna wannan wakan shi cewa nayi da so da kauna guri guda suke kwana, ki bani yarda ba za na cutar da ke ba.
2: To Allah ya taimaka.
0: To Madalla, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin nishaɗi, kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana shirin, mai Hauwa Kabir da na shirya, na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

wato a yau wannan shiri zai tattauna ne kan taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka da aka gudanar da shi na tsawon kwanaki biyu a Nairobi babban birnin kasar Kenya. Wannan taro dai an yi haɗin gwiwa ne tsakanin Kenya da kuma Faransa wajen shirya shi domin ƙarfafa alakar ita Faransar da sauran ƙasashen Afirka ta hanyar faɗaɗa ta zuwa kan ƙasashe rainan Ingila. A rana ta farko a wannan taro dai an tattauna ne a ta fuskar kasuwanci da fannonin wasanni da fina-finai da al'adu da fasahohi da kuma ƙere-ƙere. An je alƙawura da manyan hamshaƙan attajirai da sauran masu zuba hannun jari a ciki da wajen nahiyar Afirka suka yi, sannan an kulle yarjejeniyoyi gwammai waɗanda ake sa ran za a ci amfaninsu nan da wani lokaci kaɗan a nan gaba a nahiyar ta Afirka.

0: To daga karshen taron dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa an zuba wa nahiyar ta Afrika hannun jarin kudaden da yawansu ya kai tsakanin akalla euro biliyan 23 zuwa euro biliyan 27. Kan wannan, na tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki kuma da ke fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa. Da farko, ya ka kalli shi wannan taron a takaice?
1: To idan ka kalla gaba daya, wanda ya san yadda tarihi yake da kuma kila dangantakar kasashen Afirka suke da Turai baki daya, za ka fahimci cewa ita kasashen Turai dukansu da sun haɗa kai ne, kowa suna aiki tare. To amma yanzu yanayi ya zo wanda an koma da abin da ake cewa gafiya tsirar da na bakin ci. Abin da yake faruwa a West Africa, kasashen Afirka ta yamma na Sahel, inda kusan nan ne ita Faransa take da ƙarfi. So za ka ga Faransa ta fara rasa waɗannan kasashen. Faransa yanzu ma'adanin take samu na uranium daga Niger kila babu, abubuwan da suke samu daga shauran kasashe irin su Mali da Burkina Faso, duk waɗannan ta rasa waɗannan abubuwan. So kaga Faransa ba ta da zaɓi da ya wuce ta buɗe tunaninta domin ta ga yadda za ta iya ƙara samun wasu abokan hulɗa wanda za su maye mata waɗanda ta rasa. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk wanda ya san tasiri tarihi da kuma tasirin Afirka akan tattalin arzikin ƙasar Turai baki ɗaya da Amerika, cewa Turai ba za ta iya Turai dukansu duka ba Faransa kaɗai ba za su iya rayuwa ba tare da Afirka ba. Saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko dai, Turai gaba ɗayansu suna samun ma'adanansu daga Afirka ne, kuma in suka sarrafa kayansu kuma suna kawo shi Afirka ne. Idan Faransa tana so ta rayu, dole ta buɗe tunaninta ta kuma nemi shauran ƙawaye wanda za su iya hulɗa da su. Ni a tunanin shi ne makasudin wancan taron da aka yi a Nairobi, Kenya.
0: Daga cikin abin da ya ɗauki hankali a wannan taro kuma ya burge akasarin waɗanda suka halarta ko kuma suka bibi taron, shine jawabin da shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya yi, wanda yake cewa daga yanzu lokaci ya ƙare. An kawo ƙarshen lokacin da ƙasashen Afirka za su riƙa rugawa wajen manyan ƙasashen Turai irin su Faransar domin neman taimako akan abin da sun san suna da arzikin za su yi wa kansu. Ma'ana dai, sun fi ƙasashen Afirka a yanzu sun fi ƙarfin a ware su wani gefe guda ko a kira su taro a ce za a ba su tallafi, sai dai a zo a tattauna a ƙulla yarjejeniyar bangishiri in ba kaman da.
2: Enduring partnerships must not be built.
3: Dole a guji gina ƙawance akan dogaro da wani ɓangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cuɗanni in cuɗe ka. Kada kuma alaƙar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su ƙulla yarjejeniya mai
2: riba.
0: Ya ka kalli yiwuwar wannan abin? A wannan aniya ta da shi shugaban Kenya William Ruto ya arbakin sauran takwarorinsa na Afirka ya ci musu albasa a kai.
1: Gaskiya duk wanda yake da kamar yadda na faɗa duk ke bibiyar tarihi zai san cewa duk wani taimako kowane iri ne, ana faɗa kowane iri ne, in dai Turawa ne za su kawo mashi da sunan tallafi, yana mai tabbatar ma sun ga wani inda za su iya fanshewa. Ba a rasa cewa masu kuɗi na ƙasashen Turai da suke iya kawo taimako, amma da sunan taimako na ƙasa da ƙasa, foreign aid, abinda ake cewa foreign aid. So akwai dukkan makana sun yi itifaƙin, akwai wake suna buƙatu da yawa wanda ƙasashen duniya suke sawa cikin wannan taimako ɗin da sunan taimako. Amma daga ƙarshe idan ka bibi duka taimako za ka ga yana ƙarewa ne, irin ka rasa wa ake taimaka tsakanin su ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen
0: Turan
1: da suke cewa sun kawo taimako. To wannan ya sa yanzu ƙasashen Afirka sun kansu ya fara wayewa, sun fara fahimta za su iya rayuwa ba tare da ƙasashen Turai ba. Tunda abin da yake faruwa kamar da nake tattada a ƙasashen Sahel, gashi suna rayuwar ba tare da tallafin Amurka, ba tare da tallafin Faransa ba, kuma suna rayuwa. Duk da dai wani zai iya cewa suna cikin ƙasa mai ruwa kuma Rasha. Su ma still dai an ba a canza wa gyambo kafa ba. Amma idan ka kula abin da yake faru, dangantaka da ke faruwa tsakanin Niger da Faransa, wanda na Faransa take sha take ba ta taimakon soja da na lafiya da na kaza da na kaza, kuma ko menene kasashen Afirka za su tashi su ruga su tafi wajen Turai. So an nuna cewa uranium din Niger kusan shine kasa Faransa take rayuwa da shi. ba lalle kasashen Afirka su farka ya zama duk abin da za a yi sai an zo an tantance an yi zubeban ƙwarya ta kafin a shiga wannan dangantakar ko maganar bashi ce ko maganar taimako ne ko ma menene to menene namu a ciki kuma ta ina za mu yi amfana kuma menene bukatun ku sai sun fili hana za a zo so a lokacin da aka zo gidanka neman haɗin gwiwa ba iri ɗaya bane da kai in ka ruga ka tafi
0: neman taimako yawa to wasu daga cikin batutuwa da aka tattauna akai kuma Faransa ta yi alƙawarin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da su sune sauya fasalin hada-hadar kuɗi na duniya musamman ƙarƙashin bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na IMF ta yadda za a riƙe wa ƙasashen Afirka adalci musamman wajen yadda za su samu tallafi ciki har da rance maras sharda masu tsauri wannan ko a shekarar bara da ta gabata wasu daga cikin ƙasashen Afirka suke ganin ya kamata su ma su kafa nasu cibiyoyin da suke tantance ƙarfin tattalin arzikin su domin bayar da rahoto domin suna ganin na ƙasa da ƙasa kamar na ƙasashen Turai ba sa yi musu adalci ta haka sai a riƙa tauye musu wasu haƙoƙi da ya kamata a ce sun samu daga cikin waɗannan manyan hukumomi na hada-hadar kuɗin duniya
1: ka san akwai wani abu da ake cewa psychological defeat wannan shine abin da Turawa suke amfani da shi wajen tusa tsoro da barazana a zukatan shugabannin ƙasashen Afirka mu saboda sun gano muna da rauni to wannan raunin namu na rashin iya tattara bayanai to shi yasa idan muka dogara da bayananmu ma sai kaga kamar mu ma bayanan namu kawai ba su cika ba saboda kila rashin yanayi mai kyau ko kuma kila sakaci daga bangaren mu to shi yasa suke amfani da wannan damar na fitar da waɗancan alƙalma amma mai daki shi yasa inda yake masa yoyo kuma idan ka kula yanzu dukkan su ƙasashen duniya suna ta kokarin canza salo kamar yadda yake faɗa cewa za a samu damar karɓar bashi ko rance da taimako marar ka'idoji kaga su kan sun fahimci cewa wannan ka'idoji suna ɗaya daga cikin matsalar Afirka wanda ba ma iya cikawa kuma a haka suke ci gaba da amfani da wannan ka'idojin wajen ci gaba da mulkarmu so idan abubuwa guda biyu za su faru na farko dai mu mu iya tattara alƙalmanmu na biyu kuma mu tabbatar cewa mun san me muke yi kuma za mu iya taimakon kanmu da kanmu to zai zama ma ai ba ma buƙatar marance din so sai kana buƙatar rance ne ma za a sama ka'idoji bayan kuma tun daga tarihi za ga wannan rancen bai haifa wa Afirka da mai idanu ba
0: ka mutun rance batu ne na makudan kudade waɗanda su hukumomin ƙasashen Afirka kan nema domin gudanar da wasu muhimman ayyuka kamar idan muka zo fagen wace rawa masu zuba hannun jari za su taka kan bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka musamman a fannin samar da makamashi irin man fetur ko kuma a ce a kai ga karkata ga amfani da iskar gas mai sauƙin gurɓata muhalli la'akari da cewa ita ma nahiyar tana da nata ɗimbin arzikin a yayin wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi mun ji shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote Amshakin a tajin nahiyar Afirka ya yi alƙawarin ko kuma ya sanar da sun zuba hannun jari na akalla dala biliyan 45 tsakanin 2026 da muke zuwa 2030.
4: A baya mun tafka kurakurai da dama inda muka dogara da 'yan kasashen waje su zo su gina mana nahiyarmu. Hakan ba wata matsala ba ce. Dole ne mu shige gaba. Abin da ke jawo hankalin masu zuba jari daga ƙetare shine masu zuba jari na cikin gida. Sai ya sa muke zuba jari mai yawa. Ba wai kawai muna zuba jari mai yawa bane. Gaskiyar lamarin shine muna kokarin tabbatar da mun samar da dukkanin abin da ake bukata a Afirka. Sannan ina da yakinin cewa masu zuba jari daga waje za su shigo. Na yi alƙawarin daga shekarar 2026 zuwa 2030 za mu zuba sabon jarin dala biliyan 45. Hakanan shugaba ya yi magana game da matatar man fetur ta gabashin Afirka. Za a fara aikin ta a wannan shekara.
0: Da wannan mai zuba hannun jari ne daga cikin nahiyar Afirka wani irin tasiri ko rawa kake ganin za su taka da shi Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu
1: haka kamar yadda ka sani a ƙasashen Afirka suna da manya-manyan hamshakin masu kuɗi wanda duniya ma ta yadda cewa masu kuɗi ne so misalin da ya faru a Najeriya na shi jarin da shi Dangote ya zuba a kamfanin makamashi na Najeriya shi kadai ya isa ya haska wa duk wani mai kudi na duniya da na Afirka cewa Afirka fa lokaci yayi kuma dama tana Afirka domin kuwa rahotanni na gidajen jaridu ma kuma ya sun fitar da cewa akwai lenayin da kusan kashi 65 na makamashi da iskar gas da wasu kasashen tura suke amfani da shi a watannin baya lokacin da ake samu wata matsalar ta Hormuz ko da ke har yanzu matsalar bata warware ba cewa kamfanin man fetur din gwata shike samar da wannan gas din kuma daga Najeriya. Wannan yana nuna ma cewa idan masu kudin ku suka zo suka farka kuma suka zuba hannun jarin da ya kamata a Afrika, to Afrika za ta hau matakin da duk wata ƙasa ta hau a duniya. Tuna ga misali na mun gani ba abun ba wani dabo bane ba, kuma in ka kula ai abun wani wata irin dabara ce kawai wanda su wannan kasashen turawa suka ci gaba da rena mana hankali. Za a dau raw materials mu sai aje su za su sarrafa kuma sai su dawo mana da by product. So idan Afrika ta tashi kuma masu kuɗi Afrika irin su shi shugaban rukunin kamfanoni na Dangote da irin su Buwa din da shauransu suka zo suka hada ƙarfi da ƙarfe suka zuba wannan jarin, to ina faɗa ma abubuwa guda uku za su iya faruwa a lokaci ɗaya. Na farko dai tattalin arzikin ƙasa na Afrika zai inganta, domin baka buƙatar ka je wani wuri ka nemo wannan abin da su wannan kamfanonin suke buƙata. Na biyu kuma wannan arzikin da ake cewa talauci yayi wa Afrika yawa, yayi mata kanta, yayi mata katutu, to arziki zai wadata. So idan arziki kuma ya yadu, to zance ma ka tafi neman bashi ko kuma wani ya je ya zo yana baka taimako, to duk wannan abin zai wuce. To daga nan tunanin ɗan Afrika zai dawo zai saisaitu yadda za su cewa su ma za su iya tsaya da kafarsu kuma za su taka da kowace ƙasa da su sani a duniya.
0: Haka.

0: To wani batu da ya ji hankali a wannan taro wanda aka yi wa take da Africa Forward a Turanci wato taron cigaban tattalin arzikin nahiyar Africa shine yadda za a ce Najeriya ta taka rawa musamman ta fuskar masu zuba hannun jarin ta baya ga ma bangaren gwamnati kenan inda hamshakan attajiran kasar waɗanda su ne kan gaba a nahiyar Africa wato Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabiu suka samu halarta tare da yin alƙawura na zuba hannun jari domin bunƙasa tattalin arzikin na nahiyar Africa. Wannan ya nuna Najeriya tana da matukar mahimmanci duk da irin matsalolin nata matsalolin da suke fuskanta. Kan wannan muka ji ra'ayin Honorable Bala Muhammad Gogorwa wanda jigo ne a tafiyar gwamnatin Najeriya yanzu haka.
1: President Bola Ahmed Tinubu wannan gayyata da aka yi masa a Nairobi ya nuna karbuwa na Najeriya da kuma yarda akan cewa tattalin arzikin kasar Najeriya na kan hanya na farfadowa. Kuma ɗan kasuwan da suka halarta na gaba-gaba su ne irin su Alhaji Aliko Dangote da kuma Buwa. To wannan wata alama ce sosai wacce take nunawa akan akwai fa'ida. Kuma duba da yanayin da president ya karbi mulkin kasar nan da kuma yanda Alhaji Aliko Dangote ya sha fama na wajen yanda za a kyale shi wajen kafuwar wani rufanar nasa yake Najeriya. To wannan wahalar da aka yi da ya sha kuma Allah cikin ramarsa a ƙarƙashin shugaba President Bola Ahmed Tinubu aka sahale masa ya kafa wannan rufanar. To shi kansa ba ƙaramin cigaba na Najeriya kuma ga yanayi da aka samu kai a duniya samun tashin rikici tsakanin kasar Iran da Amerika da Israel. Ba dan Allah ya taimake mu da wannan refinery a Najeriya ba da bamu san halin da zamu samu kanmu ba. Alhamdulillah. Bayan haka ta dububuwa kuma dukkaninsu wannan mutane yan arewa ne ya dauko hanyar kafa wannan refinery wanda idan babu adalci a cikin shugabanci kuma babu yarda da budawa wajen haɓaka arzikin kasar Najeriya.
0: To Dr. Aminu Idris Halbau bari mu dawo gare ka. Idan muka koma ga fagen siyasar duniya da kuma tattalin arziki kamar mutane za su so su ji wannan amsa. Me yasa Faransa ta zabi Kenya ta zama jagora a wannan sabon kawance tsakaninta da kasashen Afirka? Akwai wani muhimmanci da kasar Kenya take da shi ta fuskar tattalin arziki da diplomasiya a nahiyar Afirka?
2: Idan ka duba ita kanta Kenya, ka duba inda take da kuma kila dangantakar su da South Africa da East Africa da Central Africa. Kuma yawa in ka duba location din da kuma irin kanta karfi na tattalin arzikin kasa ita kanta na Kenya din abinda ya shafi har zuba jari da noma da shauransu. Zaka fahimci cewa kasa ce wadda take da muhimmanci kwarai da gaske a nahiyar Afirka. Ba kamar sauran kasashe ba da zaka ga suna da nisa tsakaninsu da sauran kasashe. To strategic location na Kenya yana iya taimaka mata kwarai da gaske. Na biyu kuma in ka kula ita Faransa ta fi karfi a West Africa da shauransu. So ba ta da karfi a South Africa da East Africa. So dole ta samu ta ga yadda za ta kutsa, ta ga yadda za ta yi amfani da wannan yanayi, ta ga ta samu karfin fada a ji a wannan yanki. Tunda idan ka kula a da ba ta da wannan karfin fada a ji a wannan yanki. To kamun kasar Kenya yana tasiri kwarai da gaske a wajen diplomasiya na duniya da siyasar duniya har ma da ashirin shi tattalin arzikin kasa din.
0: Haka. To muna godiya sosai da lokaci da kawari muka tattauna da kai.
2: Muna gode ne ma.

0: dil to pagal hai.
1: Vegeta party yayi nasaran zabe amma kuma ya sha kalubale sosai domin ya rasa abubuwa da dama da yake da muhimmanci a rayuwarsa wadanda kusan jigo ne rayuwarsa ne kuma suka girgiza sakamakon kawai ya ci ya shiga siyasa dama kuma siyasa ta gaji irin wannan yarfe tun farko da aka ce zai fito siyasa ya samu kalubale na jam'iyya amma kuma ya samu da jam'iyyar su mai suna Tamil Nagana Bitri Kazagan ita ce TBK sannan yazo ya sake samun matsala da matarsa babban jigo ma da abin da yafi girgiza shi abin da yafi sa mutane suka ji cewar ɗan Tamil Nagana suka ji cewa ya kamata to su zo su nuna masa cewa idan gida yaki da wata dauka misali matarsa ana zarginta Sangita kenan ana zarginta da ta hada kai da ƴan siyasa abokan adawa sun tura masa su makudan ko kudade ne ake zargi fa ba a da tabbaci domin ta kware masa baya ita ta kuma amince din ana gab da fara cin zabansa da bifi sati kadan ba satittuka kadan ba amma kawai sai ta zo ta kware masa baya daga ƙarshe ƴaƴan sama aka ce to suka rabu a kotu aka ce to wa zai rike ƴaƴa ta ce ita za ta rike ƴaƴansa saboda ba ta yadda da wannan dinsa ba shi fasiki ne kaza kaza saboda haka ƴaƴanta za su ta rike su saboda haka za a raba dukiyar ta biyu a bashi aka raba aka bashi kuma daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya yi nasara to yanzu mutane sun kagu su ji yaya me za ta ce ita kuma ta ja bakin ta ta yi shiru saboda ba ta da ta cewa a gefe guda kuma Trisha ita ce ta hannun dama saboda aka hada su a fina-finai kusan guda biyar da suka fito tare kamar liyu kamar gilli kamar kurobi to wannan fina-finai da suka fito tare ne to amma tasu ta zo ɗaya ko da yaushe har aka masa yarfe akan cewa tana rayuwar dadiro da ita wanda shi ne na ɗaya daga cikin point ɗin da matarsa ta bayar amma na daga ƙarshe matar ta ce ita ba ta siyasa a daina hada ta da siyasa shi ma abokin takarar nasa wancan sai da ya ce masa siyasa fa ba fitowa daga gidan Trisha ba ne wacce jarumar kenan da zai tunanin cewa ya fito a gidan Trisha lafiya kalau zai koma gidansa to ba haka bane ya fito daga gidansa ya shiga siyasa siyasa wani abu ne daban nan ma ta fito ta ce ita ba ta siyasa amma daga ƙarshe sai aka ganta ta yi ruwa ta yi tsaki a bargin siyasa tana ta kai kawo ita ce mace ta farko da ta fara kada masa ƙuri'a kuma ita ce mace ta farko da ta fara nuna murnar ta ta fara albarkacin bakin ta bayan bije ya yi nasara wanda a ranar an samu coincidence ara shi kenan a ranar haifuwar ta ce ta cika shekaru 43 amma ta ce ita an gama yi mata babbar kyauta da sanarwar cewa bije ya ci zabe saboda ta samu abin da take so a rayuwar take da burin ta gaji shi an faɗe shi to shine babbar gift da aka bata na happy birthday

To a yau wannan shiri zai tattauna ne kan taron ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka da aka gudanar da shi na tsawon kwanaki biyu a Nairobi babban birnin kasar Kenya. Wannan taro dai an yi haɗin gwiwa ne tsakanin Kenya da kuma Faransa wajen shirya shi domin ƙarfafa alakar ita Faransar da sauran ƙasashen Afirka ta hanyar faɗaɗa ta zuwa kan ƙasashe rainan Ingila. A rana ta farko a wannan taro dai an tattauna ne ta fuskar kasuwanci da fannonin wasanni da fina-finai da al'adu da fasahohi da kuma ƙere-ƙere. An je alƙawura da manyan hamshaƙan attajirai da sauran masu zuba hannun jari a ciki da wajen nahiyar Afirka suka yi, sannan an kulle yarjejeniyoyi gwammai waɗanda ake sa ran za a ci amfaninsu nan da wani lokaci kaɗan a nan gaba a nahiyar ta Afirka.

0: To daga karshen taron dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa an zuba wa nahiyar ta Afrika hannun jarin kudaden da yawansu ya kai tsakanin akalla euro biliyan 23 zuwa euro biliyan 27. Kan wannan, na tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki kuma da ke fashin baki kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa. Da farko, ya ka kalli shi wannan taron a takaice?
1: To idan ka kalla gaba daya, wanda ya san yadda tarihi yake da kuma kila dangantakar kasashen Afirka suke da Turai baki daya, za ka fahimci cewa ita kasashen Turai dukansu da sun haɗa kai ne, kowa suna aiki tare. To amma yanzu yanayi ya zo wanda an koma da abinda ake cewa gafiya tsirar da na bakin ci. Abinda yake faruwa a West Africa, kasashen Afirka ta yamma na Sahel, inda kusan nan ne ita Faransa take da ƙarfi. So za ka ga Faransa ta fara rasa waɗannan kasashen. Faransa yanzu ma'adanin take samu na uranium daga Niger kila babu, abubuwan da suke samu daga shauran kasashe irin su Mali da Burkina Faso, duk waɗannan ta rasa waɗannan abubuwan. So kaga Faransa ba ta da zaɓi da ya wuce ta buɗe tunaninta domin ta ga yadda za ta iya ƙara samun wasu abokan hulɗa wanda za su maye mata waɗanda ta rasa. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, kamar yadda na faɗa, duk wanda ya san tasiri tarihi da kuma tasirin Afirka akan tattalin arzikin ƙasar Turai baki ɗaya da Amerika, cewa Turai ba za ta iya Turai dukansu duka ba Faransa kaɗai ba za su iya rayuwa ba tare da Afirka ba. Saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko dai, Turai gaba ɗayansu suna samun ma'adanansu daga Afirka ne, kuma in suka sarrafa kayansu kuma suna kawo shi Afirka ne. Idan Faransa tana so ta rayu, dole ta buɗe tunaninta ta kuma nemi shauran ƙawaye wanda za su ta iya hulɗa da su. Ni a tunanin shi ne makasudin wancan taron da aka yi a Nairobi, Kenya.
0: Daga cikin abin da ya ɗauki hankali a wannan taro kuma ya burge akasarin waɗanda suka halarta ko kuma suka bibi taron, shi ne jawabin da shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya yi, wanda yake cewa daga yanzu lokaci ya ƙare. An kawo ƙarshen lokacin da ƙasashen Afirka za su riƙa rugawa wajen manyan ƙasashen Turai irin su Faransar domin neman taimako akan abin da sun san suna da arzikin za su yi wa kansu. Ma'ana dai, ƙasashen Afirka a yanzu sun fi ƙarfin a ware su wani gefe guda ko a kira su taro a ce za a ba su tallafi, sai dai a zo a tattauna a ƙulla yarjejeniyar bangishiri in ba kaman da.
2: Enduring partnerships must not be built.
3: Dole a guji gina ƙawance akan dogaro da wani ɓangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cuɗanni in cuɗe ka. Kada kuma alaƙar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su ƙulla yarjejeniya mai
2: riba.
0: Ya ka kalli yiwuwar wannan abin? A wannan aniyata da shi shugaban Kenya William Ruto ya arbakin sauran takwarorinsa na Afirka ya ci musu albasa a kai.
1: Gaskiya duk wanda yake da kamar yadda na faɗa duk ke bibiyar tarihi zai san cewa duk wani taimako kowane iri ne, ana faɗa kowane iri ne, in dai Turawa ne za su kawo mashi da sunan tallafi, to yana mai tabbatar ma sun ga wani inda za su iya fanshewa. Ba a rasa cewa masu kuɗi na ƙasashen Turai da suke iya kawo taimako, amma da sunan taimako na ƙasa da ƙasa, foreign aid, abin da ake cewa foreign aid. So akwai duka makana sun yi tufaƙin, akwai wakin suna buƙatu da yawa wanda ƙasashen duniya suke sawa cikin wannan taimako ɗin da sunan taimako. Amma daga ƙarshe idan ka bibi duka taimako za ka ga yana ƙarewa ne, irin ka rasa wa ake taimaka tsakanin su ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen
0: Turan
1: da suke cewa sun kawo taimako. To wannan ya sa yanzu ƙasashen Afirka sun kansu ya fara wayewa, sun fara fahimta za su iya rayuwa ba tare da ƙasashen Turai ba. Tunda abin da ya faru ke faruwa kamar da nake tadadada a ƙasashen Sahel, gashi suna rayuwar ba tare da tallafin Amurka, ba tare da tallafin Faransa ba, kuma suna rayuwa. Duk da dai wani zai iya cewa suna cikin ƙasa mai ruwa kuma Rasha. Su ma su tilli an ba a canza wa gyambo kafa ba. Amma idan ka kula abin da yake faru, dangantaka da ke faruwa tsakanin Niger da Faransa, wanda na Faransa take shi take ba ta taimakon soja da na lafiya da na kaza da na kaza, kuma ko menene kasashen Afirka za su tashi su ruga su tafi wajen Turai. So an nuna cewa uranium ɗin Niger kusan shi ne ƙasar Faransa take rayuwa da shi. lallai kasashen Afirka su farka ya zama duk abin da za a yi sai an zo an tantance an yi zubeban ƙwarya ta kafin a shiga wannan dangantakar ko maganar bashi ce ko maganar taimako ne ko ma menene to menene namu a ciki kuma ta ina za mu yi amfana kuma menene buƙatunku sai sun fili kana za a zo so a lokacin da aka zo gidanka neman haɗin gwiwa ba iri ɗaya bane da kai in ka ruga ka tafi
0: neman taimako. Yawwa, to wasu daga cikin batutuwa da aka tattauna akai kuma Faransa ta yi alkawarin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da su su ne sauya fasalin hada-hadar kuɗi na duniya musamman ƙarƙashin Bankin Duniya da kuma asusun ba da lamuni na IMF ta yadda za a riƙa yi wa ƙasashen Afirka adalci musamman wajen yadda za su samu tallafi ciki har da rance maras sharɗa masu tsauri wannan ko a shekarar bara da ta gabata wasu daga cikin ƙasashen Afirka suke ganin ya kamata su ma su kafa nasu cibiyoyin da suke tantance ƙarfin tattalin arzikinsu domin bayar da rahoto domin suna ganin na ƙasa da ƙasa kamar na ƙasashen Turai ba sa yi musu adalci ta haka sai a riƙa tauye musu wasu haƙƙoƙi da ya kamata a ce sun samu daga cikin waɗannan manyan hukumomi na hada-hadar kuɗin duniya.
1: Ka san akwai wani abu da ake cewa psychological defeat wannan shi ne abin da Turawa suke amfani da shi wajen tusa tsoro da barazana a zukatan shugabannin ƙasashen Afirka. Mu saboda sun gano muna da rauni to wannan raunin namu na rashin iya tattara bayanai to shi yasa idan muka dogara da bayananmu ma sai kaga kamar mu ma bayanan namu kawai ba su cika ba saboda kila rashin yanayi mai kyau ko kuma kila sakaci daga bangaren mu to shi yasa suke amfani da wannan damar na fitar da waɗancan alƙalma amma mai daki shi yasa inda yake masa yoyo kuma idan ka kula yanzu dukkan su ƙasashen duniya suna ta kokarin canza salo kamar yadda yake faɗa cewa za a samu damar karɓar bashi ko rance da taimako marar ka'idoji kaga su kan sun fahimta cewa wannan ka'idoji suna ɗaya daga cikin matsalar Afirka wanda ba ma iya cikawa kuma a haka suke ci gaba da amfani da wannan ka'idojin wajen ci gaba da mulkarmu so idan abubuwa guda biyu za su faru na farko dai mu mu iya tattara alƙalmanmu na biyu kuma mu tabbatar cewa mun san me muke yi kuma za mu iya taimakon kanmu da kanmu to zai zama ma ai ba ma buƙatar marance din so sai kana buƙatar rancen ne ma za a sa ma ka'idoji bayan kuma tun daga tarihi za ga wannan rancen bai haifa wa Afirka da mai idanu ba
0: mutum rance batu ne na makudan kuɗaɗe waɗanda su hukumomin ƙasashen Afirka kan nema domin gudanar da wasu muhimman ayyuka kamar idan muka zo fagen wace rawa masu zuba hannun jari za su taka kan bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka musamman a fannin samar da makamashi irin man fetur ko kuma a ce a kai ga karkata ga amfani da iskar gas mai sauƙin gurɓata muhalli la'akari da cewa ita ma nahiyar tana da nata ɗimbin arzikin a yayin wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi mun ji shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote Amshakin attajin nahiyar Afirka ya yi alƙawarin ko kuma ya sanar da sun zuba hannun jari na akalla dala biliyan 45 tsakanin 2026 da muke zuwa 2030.
3: A baya mun tafka kurakurai da dama inda muka dogara da 'yan ƙasashen waje su zo su gina mana nahiyarmu hakan ba wata matsala ba ce dole ne mu shige gaba abin da ke jawo hankalin masu zuba jari daga ƙetare shine masu zuba jari na cikin gida sai ya sa muke zuba jari mai yawa ba wai kawai muna zuba jari mai yawa bane gaskiyar lamarin shine muna kokarin tabbatar da mun samar da dukkanin abin da ake bukata a Afirka sannan ina da yakinin cewa masu zuba jari daga waje za su shigo na yi alkawarin daga shekarar 2026 zuwa 2030 za mu zuba sabon jarin dala biliyan 45 hakanan shugaba ya yi magana game da matatar man fetur ta gabashin Afirka za a fara aikin ta a wannan shekara
0: da wannan mai zuba hannun jari ne daga cikin nahiyar Afirka wani irin tasiri ko rawa kake ganin za su taka da shi Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isiaka Rabiu
1: haka kamar yadda ka sani a ƙasashen Afirka suna da manya-manyan hamshakin masu kuɗi wanda duniya ma ta yadda cewa masu kuɗi ne so misalin da ya faru a Najeriya na shi jarin da shi Dangote ya zuba a kamfanin makamashi na Najeriya shi kadai ya isa ya haska wa duk wani mai kuɗi na duniya da na Afirka cewa Afirka fa lokaci yayi kuma dama tana Afirka domin kuwa rahotanni na gidajen jaridu ma kuma ya sun fitar da cewa akwai yanayin da kusan kashi 65 na makamashi da iskar gas da wasu kasashen tura suke amfani da shi a watannin baya lokacin da aka samu wata matsalar ta Hormuz ko da ke har yanzu matsalar bata warware ba cewa kamfanin man fetur Dangote shike samar da wannan gas din kuma daga Najeriya. Wannan yana nuna ma cewa idan masu kudin ku suka zo suka farka kuma suka zuba hannun jarin da ya kamata a Afrika, to Afrika za ta hau matakin da duk wata ƙasa ta hau a duniya. Tuna ga misali na mun gani ba abun ba wani dabo bane ba. Kuma in ka kula ai abun wani wata irin dabara ce kawai wanda su wannan kasashen turawa suka ci gaba da rena mana hankali. Za a dau raw materials din mu sai aje su za su sarrafa kuma sai su dawo mana da by product. So idan Afrika ta tashi kuma masu kuɗi Afrika irin su shi shugaban rukunin kamfanoni na Dangote da irin su Buwa din da shauransu suka zo suka hada ƙarfi da ƙarfe suka zuba wannan jarin, to ina faɗa ma abubuwa guda uku za su iya faruwa a lokaci ɗaya. Na farko dai tattalin arzikin ƙasa na Afrika zai inganta domin baka buƙatar ka je wani wuri ka nemo wannan abin da su wannan kamfanonin suke buƙata. Na biyu kuma wannan arzikin da ake cewa talauci yayi wa Afrika yawa, yayi mata kanta, yayi mata katutu, to arziki zai wadata. So idan arziki kuma ya yadu, to zance ma ka tafi neman bashi ko kuma wani ya zo yana baka taimako, to duk wannan abin zai wuce. To daga nan tunani na Afrika zai dawo zai saisaitu yanda za su cewa su ma za su iya tsaya da kafarsu kuma za su taka da kowace ƙasa da su sani a duniya.
0: Haka.

0: ribar garmo da kuma garin Badara. Musamman misali kamar shi Celeji da ribar garmo, ruwa yakan gangaro daga kan tudu. In ya gangaro kuma hakika yana zuwa ya cika gidajen mutane, kuma har ya rurrushe ginuwa mutane ya zama da cewa ba su da wuraren da za su kwanta. Wannan al'amari har ga Allah yana faruwa kusan duk shekara. Duk lokacin da aka samu ruwa mai dumbin yawa, damuna ta yi kyau kuma amma ana samun wannan matsalolin. Ambaliyar ruwa yana ba mu matsaloli sosai sosai a karamin hukumar Kebbi.
1: Ya kamar abin da ya shafi gonaki da ke fada ma.
0: Lallai yana gangarowa gonaki ya cika gonaki, in ya cika su ya lalata amfani musamman shinkafa da masara. Wani sa'in kuma sai ya zamana cewon madadin sai ya turo din wani wajen ya tone shi, ya tone gonan ma ya zamana gonan ta koma ta zama kogi. Gabaɗaya ta tafi ta zama babu ita ma babu alamanta. Hakika gaskiya muna samun matsalan nan, babban matsala ne muna mu a wajenmu gaskiya. Saboda wasu wuraren gaskiya wannan matsalolin ba sa fuskantar su gaskiya. Ya kamata a ce gwamnatoci, musamman gwamnatin jiha da na tarayya, sun yi wani tanadi wanda ya kamata saboda abubuwan da ake fuskanta a cikin damuna. Gashi yanzu mun fuskanto lokacin damuna, an dan fara ruwan sama. Kusan mutane da yawa duk suna fargabar irin abubuwan da yake faruwa. Saboda haka muna buƙatan taimako daga gwamnatocin jiha da kuma gwamnatin tarayya. Wani tanadi wanda in wannan abun ya faru mu samu gudunmuwa daga gare su, inda za mu dan samu wuraren fakewa da kuma dai taimakon abinci, tunda in aka samu shi shinkafa ko masara ruwa ya lalata shi, kaga an rasa abinci. Ya kamata duka irin wuraren da hanyoyin ruwa ne aka sani hanyar ruwa ne, to a samu a gyara shi. Saboda wani sa'in abun gaskiya yana fin karfinmu ne, saboda ko da an gyara hanyar ruwan yana zuwa da karfin da yawan da ya fi karfin hanyar ruwan, dole ya cika ta ya kuma haura ya zama cewa ya zama matsala a gare mu. Amma dai in aka samu aka tattone aka gyaggyara hanyoyin ruwan, to har ga Allah insha Allah abun da ya zo da sauki da yardar Allah subhanahu wataala.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Tunda dai ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya ta ankarar da gwamnatin kasar kan yiwuwar fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Lamarin da zai baiwa masu ruwa da tsaki da ita kanta gwamnati damar shiryawa don tunkarar damunar bana. Dr. Ismail Jibrin El-Fati, ƙwararre kan harkokin ruwa da muhalli, kana babban manajan hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a jihar Bauchi, ya yi ƙarin haske kan matsalar da kan iya sabbaba ambaliya da yadda za a samu kariya daga afkuwarta.
4: So wasu factors ne suke contributing me yake kawo wannan yashi da yake cike mana wa'annan kan riba din namu. Shine akwai magana yanda Allah ya halicci ruwa yanda yake sauka, ruwa mai yana da karfi idan yazo yana jitacin bana soil, dai doki kasa ya sa kasa ya samu rauni. Na biyu, yanda Allah ya halicci kasan mu ya kasan bai da karfi, idan ya doce shi ruwa ya zo na mai yana kwashe shi a hankali a hankali, ina yake komawa, ina kuma hanyoyin ruwan mu, lambatun mu, ina kuma kan ainihin riba namu da muke da shi na ruwa. Na uku, yanayin yanda slope topography, yanda Allah ya halicci mazonin kasa, daga kasan ta bambanta, nan flat land ne aure a kwance yake, nan kuma kaman tsaunuka ne. So idan ruwa ya sauko daga tsaunuka, zaka samu karfi gudunsa yana contributing inda yake flat land, kamar yankin kasan ka tagu yankin kirbi wanda su ba su cikin tsaunuka, so yana ba su sai suka fi shan wahala fiyada inda suke kan tsaunuka yana biwa minti 15 da ka samu ruwa ya kauce. Amma can ma ruwa yana malale ya daga cikin factors. Na hudu shine yanayin sare-saren bishiya da muke da shi. Nan bishiyoyinmu babu, mun yi sare bishiya, mun yi kiwo, mun yi waye-waye, to irin wannan suna contributing ne. Idan ruwa ya zo ya doka kasan ta yi rauni, kasan ba iya kamawa, ya kwashe shi, ya taimaka wajen contribute. Na hudu shine yanda ayyukanmu na yau da kullum, urbanization, an yi gine-gine, an yi kwalta, an yi interlocking, an duk wa'annan maimakon in ya kamata ruwa ya sauko ƙasa ya taimaka mana wajen tsotse shi a biranenmu, to me yake ba gaba, mun cike shi da ƙayatarwa ne yau da kullum, ya ƙara mana ƙarfi ruwa a kan ƙasa, ruwa ya ƙara ƙarfi, ya ƙara gudu, don mutumu ba za su yi ɗaukanta ba, kuma ƙasa da mai riga da ya zo ya cike shi. Na biyar shi ne yanayin da muke kiwo, suma suna contributing, ba ma suka bishiyoyin, ba a da placing ɗinsu, kiwo ma suna exposing shi yanayin ƙasa. Namu yanayin da muke da noma, maimakon mu yi noma ya saba da layin gudu ruwa, so muna noma daidai yanda ruwan take gudu. So kaga in as muka yi noma noma da muka yi muka juya kasar nan yana contributing mashi ma dauko ruwa yashin nan yaje taro mana a cikin kogin mu. So irin wannan in ka hada su sune in aka zo aka yi integrating aka hada su gabaki da suke ba da erosion yake faruwa. Usually manyan matsalar mu shine muna kiransa shit erosion. Wato shit erosion shine irin kasa na sama-saman kasa a hankali yanda yake Allah yake halicce shi yake kwashe shi a hankali idan ka je lambatun mu yanzu in ka zuba a cikin garin Bauchi idan an zo ana share lambatu da ka kashi 80 kasa ne ba shara ba ka gani
5: wato yanzu doctor kafin ka ci gaba me zamu ce shine ita ce mafita daga wayannan matsaloli da ka jero su me ya kamata a ce gwamnatoci da kuma sauran jama'a sun yi don magance wannan matsala
4: babban abin da zamu fare a kasashen da suke irin wannan matsaloli namu shine muna buƙatar na ɗaya shine tukun dole mu gina manyan madatsun ruwa shine babu abin da yafi shi saboda madatsun ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka hidin mu dinga fidda shi a hankali kamar misali idan zamu yi babban matsalar da zamu samu a kasan Katagun shine dole kuma kasan Yobe dole mu yi kafin Zaki Dam saboda kafin Zaki Dam idan ka yi shi ka rage karfin wanda zai dinga sauka yana illa mawayanki wannan yankin da yake kasa shine yankin kasan Katagun da yankin kasan yankin kasan Yobe so idan ka zo kai retaining din sa it means zai dinga fidda ruwan ne a hankali so ruwan da Allah ya halice ya bamu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddu ruwan da ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuke-shuken bishiyoyi mu kuma rage sare-saren bishiyoyi ka gane yara sun abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiransa settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din ba ko yashin da yake zuwa yake toshe mana ya zamu danga rage shi a hankali bra mu yace da mu yi raise the riba ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eban yashi a cikin kan manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riba ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yara cikin factors da ya kamata wannan
6: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan dauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar kasar isasshen lokacin kimtsawa don dakile matsalar. Sai dai a cewar Malam Zakar Jikan Ma'aji wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya. Abin takaici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta ƙasa wato NIMET har a ƙarshe matsalar ta auku.
7: Yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana ba da prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa. So amma in ta bayar za a samu mota 3-4 da bayar da abin ta amma ba abin da gwamnati za ta yi. Mu ma a matsayin mu na mutane ba abin da zamu zauna kariya zakara zube. Sai abin ya faru tukunna sai ga kaman hukuman SEMA da NEMA sun shigo su ma kuma su zo abinda aka bayar ayi badakalan da aka yi an gama shi kenan kowa ya jana sa kamar ma fata ake al'amarin ya faru ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru talakawa kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje to wannan shine babban abin da yake damun mu da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye yau ko a gonan ka ne ko ai ka sara bishiya daya akalla ka dasa biyu ko uku a cikin gari a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbaci kai ita kuma gwamnatin jiha misali da local government su ma sun yi nasu wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba
5: wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkinta muhalli suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli
7: tabbas akwai wannan kamar yadda na maka misali su wannan hukuma na NIMET da su yi prediction din su kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga ƙasa ne kuma za su yi ne da wani yare kamata a ce irin National Orientation Agency daga ƙasa-ƙasa da jiha da local government da gundumomi yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a su fassara abubuwan da waɗannan mutane suka yi prediction su gaya wa mutane kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka to duk abin wallahi ya zama wani iri malam sai ka ga ma yanzu ni sai Trump wata shida ma ban ji maganar NOAA ba ma gabaɗaya National Orientation Agency ban ji maganar su akan wani abu da muke tunkara ba ko waye a sai dai kawai misali zabe ya zo ko wani abu to nan ne da aka ji sun iya wayarwa so gaskiya akwai alaka da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da mahallin su da kuma muhimmancin mahallin su a lafiyan su da zamantakewan su
5: ka garin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa mahalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli
7: to ai malam illolin ba za su lissafi ba illoli ne wanda ya shafi rayuwa ya shafi tattalin arziki ya shafi rayuwar mu a yau da kullun ya shafi kuma kasuwancin mu domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya sai an sake daukowa daga wani mace ko square zero kafin a sake zuwa kuma yanda aka iso din bayan shekara 1 2 an sake faruwa a sake daukowa abinda bai kamata mu kashe akan wannan layin ba shi zamu sake daukowa muna rehabilitating abinda muka rasa to a maganan illoli ya shafi komai ya shafi komai yanzu kamar misali zan baka akan gadar ko kuma mu ce madatsarwa a Kamaru tun 80s fa akwai yarjejeniya da tsakanin Nigeria da Kamaru su da su gina nasu mu kuma Nigeria da mu zo mu gina namu saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba so sun gina nasu an fara Nigeria sai aka samu juyin mulki na soja shikenan fa shekara 40 da wani abu har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa a cire kuɗi a ci a cire kuɗi a ci kuma duk shekara 2 3 in aka bude wannan dam din barnan da yake mana a Nigeria ya kai a gina wannan damu da wannan kudin so maganan matsaloli wallahi malam kowani irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa
5: mecece shawara ka ga ita gwamnatin Nigeria ko gwamnatoci ma a Nigeria gaba daya
7: shawara ta ga gwamnatocin Nigeria da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da mahalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gaba daya domin duk abin da zaka yi idan baka kula da mahallin ba so shi ne cho ba a control ɗinsa in ya taso amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace to amma in ya taso duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya rugusawa so maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza an yi kwangilan kaza a yi kokari wajen kula da mahallin
8: mahallinka rayuwarka a halin da ake ciki Ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi gami da kayan more rayuwa na jama'a tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a Alhaji Mahmuda Mai Riga shugaban al'umma ne a Najeriya yayi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
9: Alefin gwamnati farko shine kullun za a zo a duba inda ambaliyar ruwa yake yi a gari ne ko a local government ne ko ma a ina ne. Maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne ba za a yi ba. Mu a matsayin mu na al'umma da nake jin mutane suke yin fada gwamnati suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi yanzu misalin ka ɗauka kamar a cikin garin Bauchi kullum za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa ko mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba
5: to yanzu a ganin ka me ya kamata a ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara
9: to ga matakin al'umma bari mu fara ga mu kenan ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi block guda 10 ko 12 gine shi dan daidai tantanga sa bai wuce kafa ɗaya ba tsakansa da garinsa ba hanyar ruwa ya wuce in akwai ledodi ka zo bamu da illan da wuce ledodi in akwai ledodi ya dinga kwashewa yana loda ma yayansa suna kaiwa waje amma abu mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bi wuce na minti 5 ba amma wallahi sai ga har ruwan da gidansa zai fito ya kwalala ya shiga bakin hanya bai gyara ba ko mu abin da bai mata ba zakin wuce ga mana kuma mu jakada ne mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma gwamnati da bamu sako mu zo mu ga al'umma al'umma lai su bamu sako mu zo mu ga gwamnati yau wannan an ce an gama fadawa an hada ni gaba da al'umma na kuma da ni gaba da al'umma na ba yanzu muka bangaren gwamnati kuma gaskiya saboda Allah in dai gaskiya ake so adalci to a gina dama-damai duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa akan hanyar ruwa a tashe shi ai bai fi karfin kowa ba.
6: Yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin kokarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar. Amma Malam Suleiman mai jama'a wani magidanci ya dora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan bangarorin gwamnati da kuma al'umma.
10: Gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shine akwai bangare na sakaci na gwamnati, akwai kuma bangare na sakaci na su kansu al'umma din. Bangare na sakaci na gwamnati shine akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su, kasancewar garuruwan mu zaka samu akwai bambance-bambance, akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wanda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa, akwai kuma garuruwan da maybe suna buƙatan irin wato kamar hanyoyin ruwa din, saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa. A bangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shine wasu guda kaga an yanka wato kaman anguwa ne an bar wannan hanya ne na ruwa, sai ka samu al'umma wani lokaci sukan zo su yi gini ko su ajiye shagunan su ko su tattoshe hanyar ruwa din. Wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa a yi da gini ko da wasu ababe ba, sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa din. To kaga shi kuma ruwa duk lokacin da yazo baya buƙatan sai ka masa hanya, in dai ya dama hanyarsa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya. To saboda haka wannan abu ne wanda in dai ana so a samu wato mafita na dindindin, dole bangaren gwamnati su dauki matakai na wajajen da suke buƙatan waɗannan wato kaman ma'ajiyar ruwa din da kuma hanyoyin ruwa din a yi musu. Su kuma ana su bangare na al'umma ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba.
2: Muhallinka, rayuwarka.
6: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abin da zai biyo baya, tare da fatan Allah ya sa mu ga alheri.
11: Muhallinka, rayuwarka.
6: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Tarayyar Najeriya, da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
12: Tumarin Nasiru Sani kai ma a gaishe ka da kokari, bar mu shakata da wannan waka.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai ba da hankali ne akan yadda a kwanakin baya ministan albarkatun ruwa na Najeriya Farfesa Joseph Usef yayi girgadin cewa garuruwa sama da 14,000 ne daga cikin kananan hukumomi 266 a jihohi 33 na kasar ciki har da Abuja ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekara. Ministan ya bayyana haka ne a fadar shugaban kasa a Abuja yayin gabatar da rahoton shekara-shekara na bana kan yanayin da za a iya fuskanta na ambaliya a sassan kasar. Wannan matsala dai ta jima tana ciwo al'ummomin Najeriya da dama to a ƙwarya, musamman waɗanda ba sa da nisa tsakaninsu da koguna ko kuma kafofin ruwa. Karamar hukumar Kirfi da ke makwabtaka da jihar Gombe daga ɓangaren jihar Bauchi ta kasance yankin da a duk shekara kan fuskanci bala'in ambaliya, inda wasu lokutan ma akan kai ga hasarar rai ko kuma rayuka. Malam Adamu Danjuma Badara mazaunin yankin ne ya kuma yi wa wakilinmu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje bayani kan girman matsalar.
2: Ana samun matsaloli na ambaliyar ruwa musamman abinda ya shafi garin Celeji, Ribon Garmo da kuma garin Badara. Musamman misali kamar shi Celeji da Ribon Garmo, ruwa yakan gangaro daga kan tudu, in ya gangaro kuma hakika yana zuwa ya cika gidajen mutane kuma har ya rurrushe ginuwa, mutane ya zama da cewa ba su da wuraren da za su kwanta. Wannan al'amari har ga Allah yana faruwa kusan duk shekara. Duk lokacin da aka samu ruwa mai dumbin yawa, damuna ta yi kyau kuma amma ana samu wannan matsalolin. Ambaliyar ruwa yana ba mu matsaloli sosai a karamar hukumar Kirfi.
3: Ya kamar abin da ya shafi gonaki da ke fada ma.
2: Lalle yana gangarowa gonaki ya cika gonaki, in ya cika su ya lalata amfani musamman shinkafa da masara. Wani sa'in kuma sai ya zamana cewa madadin sai ya turo din wani wajen ya tone shi, ya tone gonan ma ya zamana gonan ta koma ta zama kogi. Gabaɗaya ta tafi ta zama babu ita ma, babu alamanta. Hakika gaskiya muna samun matsalan nan, babban matsala ne muna a wajen mu gaskiya. Saboda wasu wuraren gaskiya wannan matsalolin ba sa fuskantar su gaskiya. Ya kamata a ce gwamnatoci musamman gwamnatin jiha da na tarayya sun yi wani tanadi wanda ya kamata saboda abubuwan da ake fuskanta a cikin damuna. Gashi yanzu mun fuskanto lokacin damuna an dan fara ruwan sama. Kusan mutane da yawa duk suna fargabawan irin abubuwan da yake faruwa. Saboda haka muna buƙatan taimako daga gwamnatocin jiha da kuma gwamnatin tarayya. Amma wani tanadi wanda in wannan abun ya faru mu samu gudunmuwa daga gare su, inda zamu dan samu wuraren fakewa da kuma dai taimakon abinci, tunda in aka samu shi shinkafa ko masara ruwa ya lalata shi, kaga an rasa abinci. Ya kamata duka irin wuraren da hanyoyin ruwa ne aka sani hanyar ruwa ne, to a samu a gyara shi. Saboda wani sa'in abun gaskiya yana bin karfinmu ne, saboda ko da an gyara hanyar ruwan yana zuwa da karfin da yawan da yafi karfin hanyar ruwan, dole ya cika ta ya kuma haura ya zama cewa ya zama matsala a gare mu. Amma dai in aka samu aka tattauna aka gaggyara hanyoyin ruwan, to har ga Allah insha Allah abin da ya zo da sauki da yardar Allah subhanahu wataala.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Tunda dai ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya ta ankarar da gwamnatin kasar kan yiwuwar fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar, lamarin da zai baiwa masu ruwa da tsaki da ita kanta gwamnati damar shiryawa don tunkarar damunar bana. Dr. Sama'ila Jibrin El-Fati, ƙwararre kan harkokin ruwa da muhalli, kana babban manajan hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a jihar Bauchi, ya yi ƙarin haske kan matsalar da kan iya sabbaba ambaliya da yadda za a samu kariya daga afkuwarta.
4: So wasu factors ne suke contributum me yake kawo wannan yashi da yake cike mana wa'annan kan riba din namu. shine akwai magana yanda Allah ya halicci ruwa yanda yake sauka ruwa mu yana da karfi idan yazo yana da tacin bana soil da doki kasa ya sa kasa ya samu rauni na biyu yanda Allah ya halicci kasan mu ya samu baya da karfi idan ya doce shi ruwa yazo na me yana kwashe shi a hankali hankali ina yake komawa ina kuma hanyoyin ruwa mu lambatun mu ina kuma kan ainihin riba na mu da muke da shi na ruwa na uku yanayin yanda slope topography yanda Allah ya halicci mazonin kasa daga kasan ta bambanta nan plain land ne wuri a kwance yake nan kuma kaman tsaunuka ne so idan ruwa ya sauko daga tsaunuka zaka samu karfi gudunsa yana contributing inda yake plain land kamar yankin kasan ka ta gu yankin kirbi wanda su ba su cikin tsaunuka so yana ba su sai suka fi shan wahala to yadda inda suke kan tsaunuka yana biwa minti 15 da ka samu ruwa ya kauce amma can ma ruwa yana malale ya daga cikin factors na hudu shine yanayin sare-saren bishiya da muke da shi nan bishiyoyin mu babu mun yi sare bishiyayi mun yi kiwo mun yi waye-waye to irin wannan suna contributing me idan ruwa ya zo ya doka kasan ta yi rauni kasan ba iya kamawa ya kwashe shi ya taimaka wajen contribute na hudu shine yanda ayyukan mu na yau da kullun urbanization an yi gine-gine an yi kwalta an yi interlocking an duk wayannan maimakon in ya kamata ruwa ya sauko kasa ya taimaka mana wajen tsotse shi a biranen mu to me yake ba gaba mun cike shi da kawatawa ne da kullum ya kara mana karfi ruwa akan kasa ruwa ya kara karfi ya kara gudu dan batun mu ba za su yi daukan ta ba kuma kasa da mai riga ya zo ya cike shi na biyar shine yanayin da muke kiwo kuma suna contributing ba ma suka bishiyoyin ba a replacing din su kiwo ma suna me suna exposing shi yanayin kasan namu yanayin da muke da noma maimakon mu yi noma ya saba da layin gudu ruwa so muna noma daidai yanda ruwan take gudu so kaga in as muka yi noma da muka juye kasar nan yana contributing mashi ma dauko ruwa yashin nan ya je taro mana a cikin kogin mu so irin wannan in ka hada su sune in aka zo aka yi integrating aka hada su gabaki da suke ba da erosion yake faruwa usually manyan matsalolin mu shine muna kiransa shit erosion wato shit erosion shine irin kasa na sama-saman kasa a hankali yanda Allah yake halicce shi yake kwashe shi a hankali idan ka je lambatun mu yanzu in ka zuba a cikin garin Bauchi idan an zo ana share lambatu da ka kashi 80 kasa ne ba shara ba ka gani
5: wato yanzu doctor kafin ka ci gaba me za mu ce shine ita ce mafita daga wayannan matsaloli da ka jero su me ya kamata a ce gwamnatoci da kuma sauran jama'a sun yi don magance wannan matsala
4: babban abin da za mu fara yi a kasashen da suke da irin wannan matsaloli namu shine muna buƙatar na ɗaya shine tukun dole mu gina manyan madatsun ruwa shine babu abin da ya fi shi saboda madawu ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka hidin mu dinga fidda shi a hankali kamar misali idan da mu yi babadin babban matsalan da za mu samu a kasan Katagun shine dole kuma kasan Yobe dole mu yi kafin zaki dam saboda kafin zaki dam idan ka yi shi ka rage karfin wanda ya dinga sauka yana illa wannan yanki da yake kasa shine yankin kasan Katagun da yake kasan yankin kasan Yobe so idan ka zo kai retaining din sa it means zai dinga fidda ruwan ne a hankali so ruwan da Allah ya halicce ya bamu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddur wanda ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuke-shuken bishiyoyi mu kuma rage sare-saren bishiyoyi ka gane yarak sun abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiransa settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din biko yashin da yake zuwa yake toshe mana ya za mu danga rage shi a hankali ba mu yace da mu ya raise the riban ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eban yashi a cikin kan manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riban ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yarak cikin factors da ya kamata wannan
0: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan dauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar kasar isasshen lokacin kimtsawa don dakile matsalar. Sai dai a cewar Malam Zakar Jikan Ma'aji, wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya, abin takaici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta ƙasa wato NIMET har a ƙarshe matsalar ta auku.
6: Yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana ba da prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa. So amma in ta bayar za a samu mota 3-4-5 da bayar da abin ta amma ba abin da gwamnati za ta yi mu ma a matsayinmu na mutane ba abin da zamu yi, zamu zauna kariya kara zube sai abin ya faru tukunna, sai ga kaman hukuman sema da nema sun shigo, su ma kuma su zo abin da aka bayar ayi badakalan da aka yi an gama shi kenan, kowa ya jana sa kamar ma fata ake al'amarin ya faru, ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba. Don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru, talakawa kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje. To wannan shine babban abin da yake damun mu. Da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye, yau ko a gonan ka ne ko a kasa rabi shiya daya, akalla ka dasa biyu ko uku a cikin gari, a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbati kai. Ita kuma gwamnatin jiha misali da local government su ma sun yi nasu wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba.
7: Wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkintar muhalli, suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli.
6: Tabbas akwai wannan, kamar yadda na maka misali, su wannan hukuma na Named da su yi prediction din su, kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga ƙasa ne kuma za su yi ne da wani yare. Kamata a ce irin National Orientation Agency daga ƙasa-ƙasa da jiha da local government da gundumomi yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a, su fassara abubuwan da wa'annan mutane suka yi prediction, su gaya wa mutane kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka. To duk abin wallahi ya zama wani iri malam, sai ka ga ma yanzu ni sai wata shida ma ban ji maganan NOAA ba, ma gaba ɗaya National Orientation Agency ban ji maganan su akan wani abu da muke tunkara ba, kowaye sai dai kawai misali zabe ya zo ko wani abu, to nan ne da aka ji sun iya wayarwa. So gaskiya akwai alaka da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da muhallinsu da kuma muhimmancin muhallinsu a lafiyansu da zamantakewansu.
7: Ka ganin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa muhalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli?
6: To ai malam, illolin ba za su lissafi ba, illoli ne wanda ya shafi rayuwa, ya shafi tattalin arziki, ya shafi rayuwarmu a yau da kullum, ya shafi kuma kasuwancinmu. Domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya, sai an sake ɗaukowa daga wani mu ce ko square zero kafin a sake zuwa, kuma yanda aka iso din bayan shekara ɗaya biyu an sake faruwa a sake ɗaukowa. Abin da bai kamata mu kashe akan wannan layin ba shi za mu sake ɗaukowa, muna rehabilitating abin da muka rasa. To a maganan illoli ya shafi komai, ya shafi komai. Yanzu kamar misali zan baka akan gadara ko kuma mu ce madatsar ruwa a Kamaru. Tun 80s fa akwai yarjejeniya da tsakanin Nigeria da Kamaru, su za su gina nasu, mu kuma Nigeria da mu zo mu gina namu, saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba. So sun gina nasu, an fara Nigeria sai aka samu juyin mulki na soja, shikenan fa shekara 40 da wani abu, har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa. A cire kuɗi a ci, a cire kuɗi a ci, kuma duk shekara 2-3 in aka bude wannan dam din, barnan da yake mana a Najeriya ya kai a gina wannan damu da wannan kudin. So maganan matsaloli wallahi malam, kowane irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa.
7: Mecece shawararka ga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatoci ma a Najeriya gaba daya?
6: Shawara ta ga gwamnatocin Najeriya da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da muhalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gaba daya. Domin duk abin da za ka yi idan baka kula da muhallin ba, so shi ne cewa ba a control ɗinsa in ya taso, amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace. To amma in ya taso, duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya rugusawa. So maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza, an yi kwangilan kaza, a yi ƙoƙari wajen kula da muhallin.
0: Muhallinka, rayuwarka. A halin da ake ciki, ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki, inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi gami da kayan more rayuwa na jama'a tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a. Alhaji Mahmuda Mairiga, shugaban al'umma ne a Najeriya, ya yi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
8: A laifin gwamnati da farko shine kullum za a zo a duba inda ambaliyar ruwa ake yi, a gari ne ko a local government ne ko ma a ina ne, maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne, ba za a yi ba. Mu a matsayinmu na al'umma da nake jin mutane suke yin fada, gwamnati suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi. yanzu misalin ka dauka kaman a cikin garin Bauchi, kullun za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa, ko mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan, kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba.
7: To yanzu a ganin ka me ya kamata ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara?
8: To ga matakin al'umma, bari mu fara ga mu kenan. Ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi blok guda 10 ko 12, ya gine shi dan daidai tantan garinsa, bai wuce kafa ɗaya ba tsakaninsa da garinsa ba, hanyar ruwa ya wuce. In akwai ledodi, kana ba mu da ilin da wuce ledodi, in akwai ledodi ya dinga kwashewa yana loda ma ƴaƴansa suna kaiwa waje, amma abin mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bai wuce na minti 5 ba, amma wallahi sai ga har ruwan da gidansa zai fito ya kwala ya shiga bakin hanya bai gyara ba. Ko mu abin da mai mata ba zai kin wuce ga mana, kuma mu jakada ne, mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma. Gwamnati da ba mu sako mu zo mu ga al'umma, al'umma da su ba mu sako mu zo mu ga gwamnati, wani wannan an ce an ga mu fada ba, an hada ni gaba da al'umma na, kuma da ni gaba da al'umma na ba. Yanzu muka bangaren gwamnati kuma gaskiya, saboda Allah in dai gaskiya ake so a addance, to a gina dama-damai duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa akan hanyar ruwa a tashe shi, ai bai fi karfin kowa ba.
0: Yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin kokarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar. Amma Malam Suleiman mai jama'a wani magidanci ya dora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan bangarorin gwamnati da kuma al'umma.
9: Gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shine akwai bangare na sakaci na gwamnati, akwai kuma bangare na sakaci na su kansu al'umma din. Bangare na sakaci na gwamnati shine akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su, kasancewar garuruwanmu za ka samu akwai bambance-bambance, akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wadda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa, akwai kuma garuruwan da maybe suna buƙatan irin wato kamar hanyoyin ruwa din, saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa. A bangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shine wasu guda ka ga an yanka wato kaman anguwa ne, an bar wannan hanya ne na ruwa, sai ka samu al'umma wani lokaci sukan zo su yi gini ko su ajiye shagunan su ko su tattoshe da hanyar ruwa din. Wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa a yi da gini ko da wasu ababe ba, sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa din. To kaga shi kuma ruwa duk lokacin da yazo baya buƙatan sai ka masa hanya, in dai ya dama hanyarsa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya. To saboda haka wannan abu ne wanda in dai ana so a samu wato mafita na dindindin, dole bangaren gwamnati su dauki matakai na wajajen da suke buƙatan waɗannan wato kaman ma'ajiyar ruwa din da kuma hanyoyin ruwa din a yi musu. Su kuma ana su bangare na al'umma, ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne, to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abin da zai biyo baya, tare da fatan Allah ya sa mu ga alheri.
10: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Tarayyar Najeriya, da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
11: A cikin madallah, Nasiru Sani ke ma a gaishe ka da kokari, bar mu shakata da wannan waka.